tseba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la gago. Ke tlo etsa mohlala tsona di statistics o a sheba gore na PC shebile gore o hangata batho ba bakreste ka serikele ke yona nako e ba gapelang ka yone. Ae re re nke bulana e tse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 fitlhela ka 4 ke tsona di

0: Ale morena madiba bata sa metsi ga gap makaka tele majagella pelesa siti ya pelo sa bakwena ganya pa fitho nga bua ga buyane ga tsosa difefe
1: ke re ba ske ne ba botsa go rena motho yero wa kwa o kae ka mohopola mohlankane mo sotho thapelo buliane ke mama gigelo wa ka materiletswe ke selwana se maiphothamae kwena ba ka e be ya ka mora o holuti ba redi se ba kone di se ba golong.

0: nan le matla wena ga bo sasele mogala wa khoso tate go tsomogana le modimo ga re na mse di fatla tsa rona ba tsaba sa ba le go dumela ha o kala ba kala di sito le melato ya rona o ba ne le go dumela ke tsone ya hao e halalelang anti le fasi ke go nabelo ba motho wa hao go ho ja le moya o halalela moya wa nnete wa tshego ga tsa di pulo tsa ba di medi ba hao o ho jo tsena motswalle wa bana ba banyenyane a go tsena ra fatse bana bohle ba le fatse Jesu Jesu mo ga motimo o khantele nna mo itse di di le nya ka go be monolo wa ka se wa la ga to motlo le tsa le fatse di ka tie ana le matla ke ata metsa bana bohle ba khale go hle mo ba teng go le motimo ala go le se fitlile mo le motimo go ba itse tsa ka lo ka go nya mentle ya go loka o ba tlatse ka moya o halla e be ntlo mo mogala le botimo e bo se ba ma metse mo gana le modimo ba tsebe go fa di mea go bona ga se ga le fela mo gana mo mo gana le modimo ya di tsi ya tia mo sa mo hao pa mi sa bo go lo ba hao ka go kobela ka mehla le matsatsi ke je ka tsetsa go mo ka lo go go sa mo gana le modimo wa ne me mo ya hao yo se go nna ntse ya di tsi mo gana le modimo ga le bua o ba no go phapa mi se bo go komba gona mo go ne go go tsetsa go sa tsebe le tsa mo gana le ka o le jwale ntate ya lekileng a teng malapa a tswang a tlhabile ke tsenene e bosoko ya lefu mogala le modimo go kena ka go ona ntate ya mosama ga o kotlamelele ka bantsi ya legodimo mogala le modimo ba teng ba ne ba emepela mabitla a tlhamile mogala le modimo mafelo a ne a beke ntate ga tse ba o bile le bona mogala le modimo ya mosa ba teng batho mogala le modimo ka go ditsipele ba ntseng ba itshupa mogala le modimo a kona lo fatse di pelo tsa bo ke mogala le modimo ha ba ba tsamela mogala le modimo ba tsebe le bona go kula ha bona ha so re tsa le se mogala le modimo e pa le go isa ntse ke senya le se la ho konya ne ya go luka o ke na ka go malo ko le masika mogala le modimo ba ntse ba itshupa ba le malape mogala le modimo ra go tsontse ne tsa le fatse ko nya le ya go luka mogala le modimo ntate e ba le bo se ba ntse ba ba tsena ne se ya matsogo a go bule mesebetsi mo gana le modimo go ba le tshe motho ka phela ka mofubiso wa phatla mo gana le modimo ya dipile go ba le bo se ba ntse ba dula ka go di tso tsa ditsegata mo gana le modimo ba go tsaga le tlhoka ka bona mo gana le modimo ya mosta go ba wena o tso ba phomotsa o ba ga ba tsa ebile o tso ba tsosa o ba faletsa go ja bonyane ntle ya go loka ka ona ga le bo mo gana le modimo ya demokrasi go na o fitla go potso go ntse le mo gana le modimo
1: Amen. A o seng tswa ke magage ka mono ka kolong ya mahanta temogolo moramang tanki hlenneso jwale ke nako ya go rapela nomoro tsa mohala +26 5 9 9 5 6 2 1 2 1 9 9 5 6 ke futsela ka letsogo re ja ka lebese.

0: dumele fela gobane tsohle di lokile ha holo jwanga ha o ka kena le kunutunga le morena wa tseba wa mmolella tsohle tse o sitang o mo bolella gore ntate ntwa yena a siyaka ntwa yena ha ke e lwane ke wena ntate le kunutung le morena
1: amen
2: amen go nna tsimo ga gaga

0: e ha sera se le bohale sera sena senthomo.
1: Amen.
0: Hai ya ka nka tswa ka tsamaya ya ka nka tswa ka tsamaya ka go yentse mo sebetsi wa ka letsatsing.

wa tseba ha o tla ho yena ka mmele pele le moya botho ka ofela e ba Jesu Kriste ka ena o tla nka jwalo thapelo tsa ha wa dineletse jwalo mogana modimo yena ntate ya matla ohle a sebetse ditaba tseno tsohle ka ofela ona are ntate o tlo o ba tshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsa mmele pele le moya botho ka ofela o dineletse yena.

0: ya dibe ke tlile setlhareng gale ke tshwenyega le mohanga tsietsi e go nna le mo ke jewanga kang ke ba gao morena a o setsele a le kgobetswana ke kopa tshwarelo hey reba ha mo ren ra khadiwa ka
1: ha ya ho sa mo di mo ha o mo sebele e tsa sa le dilo le se mo le mo pela mo ka a Jehova
0: Reba ha o mo rena ra khadi ntumeng ya matete.
1: Tsela go tsena le.
0: Amen in Jesu. Ba di pe. Reba ha o mo rena. Ke ntsha ha nyenyane o mphatsohle. Me it let masia ale handa temolo a bia. Reba ha o mo rena. Anis Chati Reba hao morena Modimo a keke a o fatsohle tse o dikopanga. Hobane pelonya ha o tla mo lebala, ke ba ha o morena. Ntate tshidiso le nto a le borogwaneng. Ke ba ha o morena. Mwanis. Morena waka ka monuka hatiko. Inko ke hatiko ba nna mo le handa te mulu e. Ma handa te mulu tikwe ta ginna ke. Ei. Mogana muri ba matsiriso la khanya la khotsa o etse ka go le ka go ke mogana mma mo ipone mo eketse. Ba ha o morena dipesaleme ya mashume amane ka metso e medi gaolo ya leshume le motso o le monga moya wa ka o hlorelang o nyorohetsweng ka hare ho nna weets hepele modimo ke satla o roka

go utlwena go monnate ya ka ka mmemmana ledi ha bana ba motho ba le mmoho ba rape ba ha o morena morena matshep ba ha o morena morena matshepontori e ne ne ngwanase re ba ha o morena tso hanga le rapele ho bane ya nke kanga o se ale haufi memmaretsidi ale mazinoti

0: re ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: wa nisso
1: o fike ho di maka tsai shop ke ke phekulehe o nthatsa ke ke ke fitse le tsapa bo tshwe ba ha o morena
0: re ba ha o morena metsidi
1: a tsia mo ke
0: e nene nake
2: re ba ha o morena o satlampa balla le bophilong a bona a o sile hata a le magalaneng.

0: ebaha o morena
1: baha o morena wa ne
0: ne mma rurisang
1: yang ka lefatsheng lotlhe le ba bolelele efangedi ga ba dumela le ba kolobetse ka lebitso la ntatele la moalla me o galalelang baha o morena wa ne
0: re baha o morena ne mma rurisang a mokatse
1: na thote wa ne
0: amen in Yesu. Ya tsamayang hara di dulwana tse supinye ei ya tsamayang hara di dulwana tse supinye o bolela tseo hele o go boka bopaki ba buka enya ho sebe ya fukotsanga kapa ho eketse tsabuka eo ntate Thato Malefane a le khubitswana e ba ho murren ba
2: ho ga nda le tsapela mo tsaka jeho
0: murrena tiben
2: ke ka ka di tsira ke tsena tokelo on khate un khuguri si se ke be motse ke lokele nna ba ha morena
0: ba ha morena morena tibello
2: a ke be tsendi go tsaya ka tsinda ke tsaya tsela mhlanga mane ke go be ka amen
0: amen morena wa
2: ke tsotse mo ga ena

0: mohau wa Modimo ntate, lerato la Modimo ntate, kopano le matshediso a moya o halalelang. Mohau ona o re boloke bohle. Ho fihlela Jesu Kriste a kgutla ho tlalatsa kereke ya hae e ka lefatshe lohle. Amen.
1: Amen. Mokana Modimo matshediso a lekganya le kgotso a o etsetse ka gore le ka gore tlouphofolo a go isa molemo o sa feleng meso o bohlokwa molemong wa moifa bana ba kgwale ka sitana le basotho ka kakaretso.
0: Jehova a re deletse sefatlhego sa gae go wena mme a o fe kgotso ga mmogo le moifa wa bana ba kgwale le disammareng tsa rona le basotho botlhe.
1: Amen. Amen. Tlouphofolo.

tsena tsohle ka o fela dikolla tlasa temana yo re fumananga bukenga ya tshenolo gaolo ke mashume a mabedi temana ke le shume le metso e mehlano ba o mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukenga ya bophelo bantu dielwa sibupinya sa mollo mantaha mantaha kwala pili kwedinga ya botshelela selamo ke sa getse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng bonnete re di tsi hantle o di mamatsatsi a le kgolo le mashume a mahlano ka metso e mmedi 152 ke bopaki ba hore ho setse fela matsatsi ane a makgolo a mabedi le shume le nanga le metso e meraro atinyane beke yona ke ya mashume a mabedi ka metso e mene ha thuto ya letsatsi lena e le ya sekete makgolo a robonga mashume a mane ka metso e tsheletseng hlokomela selemo sena se tle se ka sa o tabola sa o etsu sa o pshatla

0: Oh, ega o Mr. Sever.
1: Oh.
0: Ekşen ayıca mayı çirizdi.
1: Tsatsi nyana re tlhogontla fe.
0: E ka ba ntla fela. Tsabona mo tsoi tsong mo le ka ga re o sentse mo ba ntse ho re tsho mo le tiela o ka. Le ka o. A re ke tabe tso.
1: I didn't know that. Ke tabo fela nna ke.
0: Tsela ba tswa tsa dina ke ga ba di pesa.
1: A itle me hala ya ka tsa tsine na ntshwareleng.
0: Mm ha so ya ha sa le mogutse soko ya nna ke ho tsapa maobane a so ene ka le maobane kwa.
1: E kwa na ke tshokela me hala ya ka go me hala ya gona ka mo.
0: Mm di pesa.
1: Mm.
0: Tsa ho lo he se tsa ba ha mogana na di le teng. Ke khona mafata mo hala sepo ha le ho.
1: Di kwetseng magaleng.
0: O di kwetseng.

0: Mamma Timu Kulia and I never morning by her.
1: One motho ha ntwa le maletse motho ha na o thule finni
2: Manghang sekotsing mohlompi itsentse re re abapala thirentse re hatanang ditoro homonate
3: ile wa tsone
2: homonate manezu
3: mankhanga ga ke mo ana masisi ha mbisa ho ba ga o mogae
2: mo kana masisi ha bala le ha o bitsa me mo kana matshepo ntori
3: eh ha mbala ho go ba mo
2: Ao banna we morena wat. Pepi na.
3: Amen.
2: Tanki na ke kwa ene no pa ke ntsa mme magetsidi le le mme mana le di gamabitsa.
3: Ke a le wangone.
2: Tanki na. Pepi na ke nna ke o bona kwa ene no mo na di chateng tsaka. Ntle le ha e ba ka nnete la e ba ditsebe, eh? Mm. Ntle le ha e ba. Ho mana. Ine sala ngwana o fela kana kweno khathe ha tsebo ga he o dinge ya tshwana le ntate ampotsa ga ntate hantle manghang ke nsukotseng ke bona mona motse manghang tsukotseng ke manghang le bapala buleki le bapalang tshikwane ke re manghang tsukotseng a jwa a tsena he shebana kwa ene pa etseng ante metsotso ke ya ne mashume a mabedi ka metso e mehlano le sekoto re qetaone ya mokokotlo ho reng ya rona ya bohlano hodima PC FM kgwedi ke ya pele mme ke ya tshepa hore kgwedi nge yena dikolo di tlo kwalo ke ya tshepa kgwedi yena dikolo di tlo kwalo ntle la haeba ke ya shesha le tla nthusa ha re thusaneng me ha eba ke bona hantle kala iya kala le shumele metso e me kae e mene kala le shumele metso e mene ka di 14 ke bona ka tla be le sonta sa bobedi kgweding ya yona e tla be le sonta sa bobedi kgweding ya yona yena ka di 14 ntuiseng gona mo ifa bana ba kgwale kopano haiteng as dikolo ha dikwalwe o monate o monate tlo ipha phone ho ja
3: ya pala
2: ke a leboa motlong thank you motlong re go utlwe ba baanye ska tlobe taba ena ke a motlong a le mong ya ba ke yena e boneng a le mong dikolo di a kwalwa tsa mo ifa bana ba kgwale ka di 14 tsa kgwedi ena ho monate
3: ile wa
2: ho monate
3: e tabo fela
2: morena mamu ipone
3: ya kwalwa
2: ha o so bile magana number 1 ha o so bile magena ke a tseba gore Mealis Magomo keletso la morena study ka mona ka hatamai nne mmetse ha o so bile bua lo magena ka nnete ke bopaki ba hore ka la le shomele metso e mene kgwedinya yona ena dikolo di a kwalwa me ha di kwalwa tjena dikolo St James dikolo ha di kwalwa tjena St James empa ha di bulwa le ribe ba tla re buetsa hore na kae dikolo ha di kwalwa tjena di kwalwa St James empa ha di bulwa ba tla re buetsa le ribe kae me ba hlenne ba itukise hana bua le ba hlenne ba re buetse ba lokise ditaba tsa bona e le gore dikolo ha di kwalwa mona e be retse ba hantle gore na e tla ga di bulwa di tla budelwa go kae ka tsela le mokgwa mofuta ofe di a kwalwa St James Primary School di ILO me ha di kwalwa le ya tseba gore uniform ke ya sekolo le ya tseba go dikolo ha di kwalwa e ba uniform ke ya sekolo le ha di bulwa e ba uniform yona ke ya sekolo o monnate e bile o ya thabisa o monnate ruri ya ruri ke thabo fela me mo le mo ngwana gwale e ka sitana le wa boithatelo bo botle ya ntseng ala ka tsa o bona mo ifu wa bana ba gwale kala le shomele metso e mene St James Primary School dikolo di a kwalwa ka uniform ya sekolo mema batho a tseba go na a apare jwang ntlele haeba go ka ba le ho hong ntlele haeba go ka ba le ho empa uniform ke ya sekolo ke ka mogo ditsebiso tsa gona di lenga ka tenya ho feta mona tsebiso e tenya mona ka mane ka le batho engelane la berea kale ba twin lane la beria ngwana ditsela ngwana bo o se ya re sile lefatsheng le ka kwano ngwana ditsela ngwana bo sa re sile lefatsheng le ka kwano mme o tla bolokwa mafelo a veke yona e ke tsa tsedinge tsa ditaba tsentseng ya di hlaella mo mme wa tseba gore ha ngwana eno e ba utlule bohloko e ba le wena mo le ngwana tinge o tla tlameya hutlwa bohloko kapa o kene bjalo le yena dieteng tsa hae ho monate ebile o ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela shebana kwa yone paetseng metsotso e mashome ya mararo ba bitsana ka melodi ke boma ke bana ba gwale ba bitsana ka mo ka melodi ke bomang ke bana ba gwale le ba ka le tenga le o re bitsana nga ka melodi ka lona ke o re re ne re botsaneng a botsuo a so bitsana fela empa ile hona ho ka ukwa gona bana beno na mafelo nga veke ena na ba ntse ba le tenga ba bitsana ka melodi etse bana ba tadi se sotho se re ba tsebana ka mereto bana ba tadi ba tsebana ka mereto ba bitsana ka melodi ke boma ke bana ba gwale uri ma PC FM ya lo khotlala khasola hantatai ho thewa hantle avane lesotho hotel and casino ho monate e bile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o buswetse ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mmayena o ya loya.

0: Baditse mrana wa ka.
1: Matshila. Ema go tsana. Ema ha di. A tsara tso tso.
0: Ke.
1: Le a di makho. Ya di tsira. A ka di thule. O tso a le lo. Rana ma. A tsile le. Mana tsi.
0: Ebile o ya thabisa tlhe morena wa ka. Ke thabo fela tlhe morena wa ka. Maniso. E se bena kwa ha wena paitse nga ntametso tsiki ana mashuma mabedi ka metso yemi. E tsiletsi. E tari me a monnate o renya gone a bohlano. Tabisa se abad ke tabo fela nesu tangina banna ya na se ile diteruka magethe ek o ya di se ya diteruka magethe se abata ek wa bona he ka mo ka ntate molo ga dile wa bona bo ntate bana ba apere ka magethe ka mono le bomme ba apere ka magethe muivo ene le ngopotse ka mana ka matshenya bontate la ngopotsa matshenya.

0: yake.
1: Umonati.
0: Ibida wea tabisa nesu.
1: Umonati nesu.
0: Ketabo fela semku.
1: Chiko paho badisa.
0: Badisa na.
1: Badisa le batu wa kile na la wafuki. Le batu wa la hatamai. Mugena wa wuna. Mugena stadi wa mufuki. Daddy. Wa mufuki. Nema mupe kumari. Nema mupe rama visa. Nema kamelo mhati. Nema kamelo maheli. Nema haile silas. Nema kimelo rama kawatani. Kunu machepoka kwa labata. Kunu ama eba ama raro. Nema hoto kwele. Nema makulwani mufanere. Maletika fokoti. Akhalika hatamai. Nem mana lady Ramabisa. Ausina lady Ramabisa. Ausibinola Ramabisa. Ausib Mope Ramabisa. Ausina Pompopo. Ausitepiso Humar. Tere te. Tere. Traishara se suhulu ki mutuwa kawadi limo. Makuba, ki mutuwa kawadi limo. Sipone sahabia, ki mutuwa kawadi limo. Yere, akhadi ntume matiti. Mo, mrena mamu ipone mekiti. Ki mnewa mutuwa aka. Yere, basele tibo sheba laki. Kia babita. Ake mosele simba katuba. Ka ufela babita ke nne a lisi magoma motlong ke mona le nkotong.
0: Ke upafa.
1: Amene e bete bete.
2: Eh bonisa jala le tsuma. Mosakala tswa wa matsiteni.
0: E sebe na kwe ha ne paitsinga ntle metsotso ke yane le shume le metsu e mine. Ka tadi mme monna te o reng ya rona ke bua belo ka o reng ya bohlala. A ona le thole ke tla iphumana ke ikentse lona. Ke hore fela mokgahlelo ona ona ko nke go belle ka thuko. Jale ke shebane le mokgahlelo o mong. Hodima PC FM ya le kgotla la gaso la hanta tayo. Ke wa hantle Avani Lesotho Hotel and Casino. Ntumelle ke potelele mona fela ha ke khutla mona. Jwale re nke jwalo tsa mafelo a veke. Mane mo tla mpolella gona o nolo ho kae o na le bomang o etsa eng. O tla re bolella ha ile ditaba tso ratanga ho di qoqa le rona le ditaba tso ratanga o di arolelana le rona. E ka baketse ilenga tsa o gopa e ka baketse ilenga tsa o thabisa empa

0: motho e monye ka nna ba ha o tsebe a ko re ke re tloele clock bolele re ke re bitse mabitso a hao hantle mabitso a hao hantle ne pa etseng ke ma
1: ke lo na le di ba tsaka ta ba ha ba tsebe e shaiwa ke tso ba ntse ntsha bo tso ke le ka ba ja fasa tlo ba le ba le
0: eh
1: e se a le se a ile bitse la ka le shampasing clock bolele ene
0: mo oh ke lo na le hlieng le hla hampaseng
1: o jwa le mola
0: ha ke se go utlwa go le bitswa ke tloko bolele ke ne ke nana ka nna ba ke la boswaswe motho e mong ha o sheba ngila ka o shebella o le television eng o le kae ka ya Africa borwa mona dikwena ba apala ka heban le Africa borwa ke yano santsa etsa mosebetsi wa ha motho e mong ha o shebile akare ntate o na le bothata ba hlo na ntate o na le bothata ba hlo ka pa ntate o ntsa phetse hantle mmeleng le kelello ke
1: la lonte se le tantse mo ka andela tabana o botsa go tsheha gile ha di ne ke qala ho fasa ntse
0: eh
1: ha ga ne wa bua na motho o tla tsama ka rakala e tsamba ba down motho ha o tsibana ho ba tla motho
0: eh mo o no ba tla ntloko mo ne
1: a go ntse ke ka ile fa tsama tsane
0: eh ya
1: ele taba ho fana ka mogolo di bapani tsa rona le le tshwenye ka bona ba ya thabetsa ho ka metsa mo le ka tla ka tshetsa ba ke na ke a tsela ka yo
0: ke tseba bua lo go ile wa hlaha o le emongwa wa ba top as a supporter of the season le monse fitile
1: o ya la mola ga nne ke le bile tsene le monse nna ke buka ke hloka ha ha so mme ka nyene ba ha wa tsam tonta ha o

0: yaleleta wana baizuwa matama zinyo pola hariki kalale tunena na ukula mabrenchi mabrenchi mazimpiti yala wa matama nyele babubi bapiri nyele babutimposu impaka bumba lima rinyana fela elori muno wa hasi mpiti yana kena mbatiri miki atiwa kichwere mutimposu kichwere si mpiti yana sirelo all the way way way way way all the way. Eba o kamera kani bicho ke tangu shamu ni tani kila di pata la cho amucha impa e anzi ngahola dole kasi kupasa mahala fela fela wiche house si java tu ose impa oni si java tu amen hallelujah. Kukueta wano kuchwa na wana si kupile na ku detele ni baba ngata ujae. Kinalama ukame ni mewe kita maali mwona. Kateke kala pila kama na pesa zata mwona. Pila kama na kina lenta te. Kukulo selo. Kiena ntaeza ukebita watina za mwesmichwa tazilaga yenu. Nihagini. Ota maali mbe pila hae mwona. Kime zaza. Alô, mahala, alô.
1: Jale bommeza za ke batho bana ba tshaba microphone. Bommeza za ke batho bana ba tshabang di microphone. Jale batho ba re he ha go utlwe mmeza za. Wetse le hae tsa bua lo fata makwatsi. Clock bolele.
0: Tate mo abi. Atamela tate ba tlotse. Ka bo se iphela ka portfolio ao and sometimes we got the minister we bought portfolio. Ke na ona leo. Hello, mahala hello. Alô, mahala, alô. Kina lenda te temba mashinu.
2: Alô, mahala, alô.
3: Alô.
2: Sebena le siite mo, sebena le champion.
0: Yes, I'm not sure.

ke ka mogohe ba ileng ba di beya ka teng ka mono ka semphetenyane re ke fete ka lebelo le potlakileng gaolo ngwana wa batho ke shebe fela gore na kamane ka

0: football play at 11 o'clock. Ke a tseba re so fihlutse nne mo mamedi ba ha re lokela ho rekisa. The People's Choice Radio 92.8 is 104.3 megahertz. Happy Monday.
1: Ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

0: Powerbeat.
1: 6200956 na lenyalo mo mamedi mo gereng batho ba bedi sa ba kopane ka lenyalo batho ba bedi se leng thwaile ngwe bana ke go thoge beng thwaile ngwe ha se renyalane se se fa monna ka pomo sa ditokelo ya hore a ka tshwara fono se se fa tokelo monna se fa monna tokelo ka pomo sa ditokelo fono ya emong ka pa tshintse ka nyalana fela jwa le ha iri ona le tokelo ke re qoqe re bu re shebe

0: le shemane metsumedi la metsotso mmamedi wa PCFM re farale tso ra le shemane metsumedi ke mane he mo ba sotho bana ba pelang Africa borwa he ba ileng ka mabaka fa paneng he ba ileng ba kopa jalo tsireletso ho sepolesa sa Africa borwa me utlwile he hore pitso nyena yo ba neng ba e pile na sepolesa sona se itseng me se tisitse hore slafana ka tsireletso ho ba sotho bana ba pelang sebakeng sena sa Soweto.
1: South Africa, Gauteng, Soweto, to be specific. So how na motho ka mela pele ka letswalo ka ka le wa. But e yona he ka banna. Ha o ka mmo mo ngara sa wa ra ba sa jwa tsa ba tsa ba right. Ho sala ng re toroba la ka dipoli wa. Rona banna. But nda tonna ke le ntanta la ke mo se ba ka bophelo ba ka ka ofela bona. Ha buile hadu khaza mo haile lo ntwa le bua asintwa ba ka ngibua nge ba sata lo tsa mo nda to handend ibe le mutile le voice haile o tsore ke flu o tswa hai hore a ke mo
0: mamadi e re re fete he o tla hopola hore na go nya o feta ba hlanka ba bana ba sebeletsang mmuso bana kwana ba dipalopalo ba ile ba kalela ho ngala mosebetsi empa la ho lojwa le ho utlwaetse hore kgetlong lena ka nnete karolo e nngwe ya bona e sentse e fumana ditsiane ke tlotla ke buisana le mong wa bona kwano hore ho utlwe hore na ho fela go le jwalo kapa tjhe metsotso e 14 re falaletse hora ena ya 14.

kwano pele re tle go tlo gona ka hlolo e fanoeng e reng mabapi le taba tsene tse amang jwalo seboka seo BMP e tswang ho sona.

0: Mamedi wa PCFM jolo ka go tsepisitse re pejana ka papeleng ka kae ka pakae ke tle ke potele ka mona fela re rekise mo ke le kusetsa gore ke tlotla ke busana jalo le advocate Makotoko mo mamedi ke a rekisa ke a gotla
1: ana mo ga wa wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang Na mokgwa wa hao o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo lenaneong la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala. Mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naa ka bophara. Beha mokgwa wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power

0: ntso ba metse PCFM le nano ke lona la ditaba tsa morao rao meet day life le bitsola ka ke tladi makutle kwa nemohaleng sentse ke na le advocate Bereng Makotoko. Advocate Makotoko wa metsikwane PCFM
1: ya le bua mo president a tse makutle
0: ke le buile ha ho lontate ri le ga utlwa ntate hore o le emong ba ba neng ba kenetse ba le mojao wa di kgetho tsa boeta pele o ile wa kenyanyewe ntate ka mora hore jwale BMP e gutle sewekeng sa yona se se tswa feta goding ena e fetileng mme nyewe ke ene ka gotla a kore fe dikateng tsa yona ntate gore na fitlhela ga jwale nyewe ena e reng mabapi le qeto ya BMP kapa mokga wa tšhaba sa Basotho.
1: Ke a leboha le makutle, ke tsala tsala ntate ka go dumedisa, ke kotebodise le mamamedi ba gago.
0: Eya ntate.
1: Lesotho ka bophara, ke dumedise le manase ka tholwanete ya matata.
0: Ntate.
1: A ke kena tabeng ya gago le makutle ke re, ee, ke nnete ka nnete tsa tsena ka opela tse o di buileng, mme ga jwale tjenana, go tlile mokgatlhelong wa pele wa nyewe moo o ne o le o sa tsiba gona. Ke fela le nyewe e potlakileng na, mme ga ba e potlakile re fuwe tsena tse re di kopang e le ditaelo tsa nakwana tsa lekgotla. Mme taelo tseo tsa nakwana tsa lekgotla e ne le tse e leng gore ya pele o ne e thibela kapa gona o tshwara matsogo komiti e kgethiweng sebokeng seo sa di-15 go fitlhela go di-17. E ne e tshwaretse ga le seno se tshwaretse ga le tsele sa mokga wa setšhaba sa Basotho, mme ga komiti e nonong e kenang kapa eno tshwanetse go kena e tshwere matsogo e kebe.

0: ya kena ka ofising ho etsa mosebetsi, jwale e be ya kgale e laelwe hore yona e tswele pele hore ne e etse mosebetsi wa letsatsi le letsatsi wa tsamaiso ya mokga hore o tlo se ka ba wa ba le sepakapaka. Ke re ke tsebe hore ha e qeta tsena kaofela di etsahale ho fihlela nyewe ena e fedile. Mme ha nyewe ena e fedile ho bolelwa hore ho tlo tla ho bua jwale ka mora di-15 taba e reng e hlile diqeto tsa seboka kapa seboka senonong kaofela se nkuwe se molaong pele se behellwe ka thoko le diqeto tsa yona kaofela, ho kenyeletsa le yona taba ena hore ebe batho banana ba ile ba kgethwa. Mme seso sa se seholo ko hobane re lla ka hore boromuwa bono bo le mono e ne e se batho ba nang le kobo ya bohadi ya ho tlatla kgetha ho latela molao wa motheo. Hobane ba bang ba ona e ne le mawathotong, batho ba fihlang ba fokolotswa ho tloha dikanta tsohle, ba fuwa bo di-50 ranta kapa di-100 ranta ho tho kenang ka conferenceng ka mona wena o tswa kae kae ebe o fihla o kgetha motho a itseng sebakeng se ntho positioning e itseng. Jwale ntle le moo nonong ebe o fumantshala hore boromuwa bo se bo sa tangwa ke dikomiti tsa mabatowa kapa ke mabatowa jwalo ka ha molao wa motheo o supa, empa se di tlangwe ke komitjana eo thweng ke Credentials Committee, e leng hore le molaong wa motheo ha ona moo buang ka Credentials Committee, empa e le fela an administrative tool ka bohlokwa ka nnete fela jwale e sa lokelang ho sebediswa hampe jwalo ka ho etsahetse monana. E re se ba yona e reng ae re tswa ka boromuwa bo itseng le bo itseng bakeng sa lebatowa le itseng, e le ntho e leng hore ha e molaong hohang. Eya ntate, so ka lebaka le enono re lebelletse hore ka di-15 ha re hlaha ka kgota be re bolellwa hore ae letsatsi la ho mamelwa ha nyewe ke le itseng ka pele ho moahlodi ya itseng. Jwale letsatsing leo e be ho tswela pele he ka kgang hadi ena ya hore conference ena e hlakolwe hobane e se molaong ka mabaka a ne ke seng ke a boletse. Eya ntate,
1: ho na le maikutlo a hore ntate tukisetso ya dikgetho mohlomong tsena tsa seboka e ka qala ka morao hore jwale ho kgethwe dikomiti pejana. Mohlomong re tla re bontsha hore tsona dikomiti tsena tseo e bang jwale ha ho tloswa tsa kgale ha le bontsha ha di sa kgethwa ka tsela e nepahetseng le lokisetsa tshebetso eno ka mohlomong he ka dilemo tse ka bang 5 kapa tse 3 pele huwa sebokeng. Na ntate lona le ile la hlokomela neng hore bjale bothata bo teng?
0: Ntate ha re sheba molao wa motheo,
1: ntate
0: dikomiti di a kgethwa tsa mabatowa mme di dula ditulong pele ho nnete le lemo tse 2 kampa ya eketswa ho batho ke lemo tse 3 fela. Jwale ha uwa nthong ena eo thweng ke sebokeng tsa kgetho, ho tswa lengolo le potolohang tse bitswang secular. Mme secular eno ha e tswa ntate e hlokomedisa mabatowa ohle hore mabatowa a felletsweng ke nako se kopa o di lo kgetha botjha, empa mabatowa a ntseng a le nakong haholoholo a tla ba ntse a le nakong ka nako ya conference ae enke ha o nepahetse. Ko tjong hore e ke ba ba nnete hore mabatowa a o lokisetsa dilemo tse 5 kaofela, ke ba ba nnete. Ha e le hantle bothata yana bo re nang le bona hona jwale tjenana ke ba hore re tena re ntse re ba le meferefere tjena hore dikomiti di bolauwe, mme di bolauwe ke bona boetapele ka komiti ya phethahatso hobane ha ba tsamaye leng eo ba tsamaya leng eo. Re le teng mo ba bonang hore batho ba bangata ke ba sa tsamaye leng eo ba tsamaya leng eo, ke moo ba tla fihla e le hore ba re jele ba e senya ho hang mona e be le disetho fela ha di sa leyo fela e be ho thwe wena ntate makutle ra o tseba hore motho wa lebatowa la hlotse mononong a go se bule o boka bokenyeletsa batswalle ba gabo batswang ba tla dumelela kataka ya gago o letse mogala fela o ntse o ithuletse ka tlong.

0: Momamedi o ntse o mametse PCFM mme lenanao ke Meet Day Life. Lebitso la ka ke Tladimakutle. Re hatela pele mme ntse re buisana jalo le Advocate Bering Makotoko e leng letlhakore le qositseng jwalo gore komiti ena e ntšha e sa tswa kena ka go mokga wa tšhaba sa Basotho e se ke yang kwa e na le maatla gore e sebetse jwale ka ga tolokile gore na le gotla le laetse jwang. Advocate and that ha re tswele pele he ebile re diphethela ditaba tsena mohlomong le hlakore la ntlogolo e leng le tshwereng maatla ga jwale le a lebitsa le le balle nna le na le bothata ba gore le atamele ntlogolo jwale le buisane.
1: Wa tseba ntate e ke ba ba nepo gore ga lekgotla le se le laetse mme le rona be re buisana ka leto le fitlang le fetola taba eno ya pealo ya lekgotla e tla ba tlile le rona re nyedisa lekgotla empa go kopaneng go buisana ka eng kapa eng e bang ke e tlhokang gore re buisane le yone ka yone go ka etsagala e be re fitlha se se re le mmogo re re motlhomphedi le ga e ne re buile kenana re tlhoka gore go etsa le jena ka mokgwa re buisane re dumelelane mme re kopa taba eo ya rona e be taelo ya lekgotla fela jwale ka nnete monana teng ka lebaka la mofuta wa batho o teng ka gara ntlokolo e na yona heltono e lebale gagolo ntate Tladi ga ena tlhaga gohang o e lebale ga ena tlhaga gohang obae go tlo utlwela keobanenya ke tholwane taba ena na kele ka nna ga e buisana le bona batho ba nanagare bontate bonneteng ba taba re eletsa ka gore mongodi kakaretso le moetapele e sekebe ya ba ditho tsa komiti e e leng gore e tlhophisetsa dikgetho tsena gobane batho ba bane ba babedi ke ba ikitse mme ga ba ka ba bakena ba etsa jalo ba tlabe ba itlhaisa gantle e le dibapadi ebile e le di-referee papading ya bona mme ke ba loka ntho eno ba ile ba araba se bile re

0: agente entendayo. Baba ba le khalama ja. Ba bona mo kokolang ja. Nick yena he di results tsa yona di tsile hantle. Yo ka nna tsere le le tso. O tla e tsahala ga ba hana go etsa. Ka mo ha ona re kopileng ka teng. Ha ke bone go na e tla ba halisa dile chabile ka go kae. Aba ga ba re di puisa no no no no. E sim batho bana ba ntse bana ke ba tse ba bana. A se batho ba o inyetsa tse.
1: Advocate re lebuile ha go le ntate o buisana le wena re tla di sala morao ditaba tsena re tla go tla re na lentse le sebetsa jwang
0: re tla di kile go ile sa mona mang
1: ke lebuile ha go le ntate mabiri wa PCFM ke advocate Bere Makotoko o tlile go na hlako la bona ke le feng ditaba tsena e re ke tla ke le ke go kana jwalo le ra diphatlalatso wa moga wa tshaba sa Basotho BMP lo ja he a ile a bontsha hore na le bothata ba mohala empa he wa tseba gore mosebetsi wa bona ke le bophatlalatse kore ge nke mahlakore ka ofela tabeng mme re re tle go tlo rena bona ba reng ka ditaba tsena.
2: Ana mokgwa wa gago wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse e tlang bapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo lenaneong la rona le matla la dipolotiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 manoti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse.

0: Ontsa bana tse PCFM le bitsela ga ke tla di makutle. Me kwa no ke amela jwalo ra dipatlalatso wa mogase tshaba sa basotho BNP e leng yena mfumadi masuta le shota. Me male shota wa mo tsukana PCFM. Ha bitse
1: dimedisa wena nda le makutle bo lo ka motsamaiso lana ne o ke salute le bo ka medi ba se ya le moya le ba mamedi ba haundat.
0: Ke le buile a holo mme. Ke sa tswa buisana jwalo le advocate Bere Makotoko mo a hlalositseng hore na ditaba tsa nyewe di tsamaile jwang ka lekgotleng, mme o bontshitse gore lekgotla le laetse gore komiti ena e sa tswa kgetha e ke e eme go tswele pele komiti ya gale. Mme Maleshota, ditaba tse le dumelana le tsona na ke nnete le reng lona le le ntlogolo?
1: A nda te go jwalo re ile ra fumana court order re laelang gore komiti ena e sa tswa kgethwa e tswentse e tshwere-tshwere matsoo go fitlhela nyewo e fedile e le gore go ntse o sebetsa komiti ya gale ya mogao wa setšhaba sa basotho eo re ileng conferenceng ntse e le yona e ne ntse e tshwere molepo. Ee, jwale ka ga re tlameya go araba nyewe ntse re kopana mane ntlogolo ya mogao wa setšhaba sa basotho re le yona komiti eno ya gale.

0: kgale ho lokisetsa tsona taba tseno tsa gore ge arabeleng ewe o latela gona a lekgotla le tlhoka di-submission di feng tse re tlamehang go di isa ka pele a lekgotla.
1: E le gore le le ntlogolo le amoetse ditaba tse tlhang ka magotleng ka mane kapa taelo e na le gotla
0: o jalo ntate ga re na boikgethelo a kere wa tseba ntate makutle magotla le sotho mone a tlhomphiwa ntate ne re sena boikgethelo
1: ga kere ke re utlwe mona ke nnete ba bontsha dilo tse ngata tseo jwa letšhele gotla le bonagalang le di utlwa gore na ba reng. Ke ile ka mo botsa potso ya gore na ga e ba le kalakatsa gore lona le le bantlogolo le dule fatshe le buisane ka ditaba tsena le go ja disedi di ka magotleng na e le letlhakore la bontate makotoko ba ka amoela taba eno ya gore le buisaneng le dule fatshe le lokise ditaba jalo a bontsha gore ga bana bothata fela jale bona ba tlo ikobela ditaelo tsa magotla fela qetelelo mona o bontshitse gore tšhe ga a tshepe gore le batho ba ka thabelang gore le lokise ditaba tsa mogaona ga re ke re utlwe maikutlo a gamme
0: andate makutlo ga ona motho a ka ga boetapele a ke keng a lakatsa gore ga ditaba di le te kebe di a lokiswa empa e le go fela ba ne ntse ba lokela ga e ba ke ditlho tsa mogao setšhaba sa basotho tse lakatsang go bona mogao godile e be ba latetse di-internal remedies o feta go ya gotla e le gore ntate waka ge ntse re butse mamati gore ka sebetsa ditaba difeng kapa difeng tse manational a llang ka tsone empa ga batho ba se ba utlwa e kare ga ba sana tshepo go komiti e teng ditulong go fitlhela ba tshepa gore ke magotla a ka rarololang ditaba ga o na ntho o ka etsang gobane ke rebe le re phela nageng ya democracy tate makutle moo motho yo mole mong a nang le bolokoloi ba gore a ka nka dikgato difeng kapa difeng tse a dinkang fela o ntse o lokela gore ga o le lapeng le o ntseng o le rata ebe o nka dikgato tsa pele tsa gore ebe o kala ka lapeng tsa ka lapeng ga di utlhotse ebe le ona o ka reng atšhe bele ke nka letshoba ke fetela pelenyana empa ngwana mme o se etsaetse ga o sana ntho re ka ra e etsang e se le go fela re ikobele gorena le gotela re laela jwang.
1: Jwale ka la 15 le boela magotleng gape teng gantle le ilo e tsabang he a ko tlhalosetse mo mamedi
0: a ke reba lekgotla ga o la gwa dulwa ka pela lekgotla la ntsha tokomane ga ngata o bone tate makutle o tla fumana e le patante e teng a e kana e bontshang gona sello sa balli se reng jelebe mono sellong seno sa balli letlhakore le na le tlamehang go araba jele re tlameha re kopane le lekwetha re se re kopane le lekwetha e be re araba mme re se re kopane le lekwetha weekend ena kao fela re sebile re arabile tsotlhe tse lokelang go araba go sa itlhokela di-submission tsa gae fela gore a di agele belebe agente ga a sa di agetse ya letlhakore la balli motlhomong e tla bolelana e kgotsofetse kapa ga ya kgotsofala fela mosebetsi yona re se re o entse ntate o latela ka mogolo gotla le neng le re laetse ka teng.
1: Monate
0: wa ditaba tsena ntate makutle ko o rentse le taba tse ntšha ke re conference e ne e le maobanyana moo ga se ntho tse sokodisang gore re ka sokola gona re batla eng o kae borumo wa bogona mona ntho ngwe le nngwe ntse le lanzane mona ntate makutle ga re tlo sokola gore nne re re ya gole kwana le kwana le kwana le kwana gobane ga se ditaba tsa gale tse go buiwang ka tsone ee
1: mamadi wa PCFM ke tsona ditaba tsena tsa mogao setšhaba sa basotho motlhomonghe mantswe a mabedi a go qetela mme boipiletso go ditho tsa mogao setšhaba sa basotho
0: andate kere wa tseba e kare re ka fetoa enkeleng e ne e re nkileng re ditho tsa mogao setšhaba sa basotho ya gore e re ga re na le dintho tse sa re kgotsofatsang e be ga re dule ka ga lelapa ra di buela ka teng ke nagana gore motlhomong e ka nna ba ga e ba ke kopile moya o galalelang gantle ntate makutle o tla kena dipelong tsa ditho tsa mogao wa setšhaba sa basotho gore oele ga re na le ditaba ga re duleng ka ga legae la rona re di lokise ga e ba mogao wa setšhaba sa basotho ntate makutle lemong sena ga re bua le wena o na le dilemo tse 60 a metso e supileng 67 years ka nnete ntse re lokela gore o tlhomphele gore o ntse o ka refa di-guidance tsa gore o supise tsela ya gorena re fositse ya re fitlha kae mme re nepe ya re fitlha kae gobanneng botlhale ka nnete bona ga boa e le ntlwana nngwe ntse re tlhoka go fumana maikutlo a batho ba bangwe le ga ba sa kgethola dikomiting ga kalokalo ntate
1: mme malesota re lebuile gagolo letshare le monate
0: thank you ntate
1: ka leboa mme mamari ke ga diphatlalatswa moghasa wa tshaba sa basotho BMP eleng yena mfumari masuta le shota o tlile le hlakore la bona eleng tlogolo mabapi le ditaba tsena mamari wa PCFM re hatela pele o tla hopola he go bile le boipelaetso ba baahi ba semphetinyane mo mamedi ka jeno mabapi le tsela e bonagalang ka nnete e sa lokiswe ka nako e telele mo mamedi mme go ile wa bonala jalo go tsheswa gwa dithaere ka gare go tsela kapa mabidi a makoloi ka gare go tsela ena mme taba ena ile a setisa sephetephete kapa o setisa dikoloi tse fetang kapa tse sebedisang tsela ena sepolesa sa rona sa Lesotho se ile sa kena dipakeng mo mamedi re ile ka tlhokomela gore letona le ile la ithumelela ka seqo le lona le mokgethwa wa sebaka seo le ena o ile a ba teng sebakeng sena mo mamedi mme ka sepheo sa gore bjale a ile o bona gore na bothata bo kae re ile ka tlhokomela gore morena Makwanyane le ena e leng morena ya ikarabelelang sebakeng seo le ena o bile teng mo mamedi ke lakatsa gore nke ke o feganyane fela ditaba tsena o ko imamelele gore na di tsamaile jwang ke ne soka ke kena le ka magotleng fela ke a bona gore nako ena gona e nyane empa la o le jalo o imameletse ditaba tsena mo mamedi ga e ba le wena o ka lakatsa gore o tle o latlhele molangwana wa gago nomoro ya gona ke 2121-9956 kapa 59956 ke nomoro tsa rona tsa mogala e re ya o le tsena ke tle ke mathele ka mono ka semphetinyane nke ko feganyane fela gona tse ileng tsa etsala ke difeng ka mono.

ke la ba Funky Elmo mamidi dumela le kala la thuto le kwetliso ka kopanelo le sehlopha sa thuto ka harana ha le bile le kopano e reretsweng ho fana ka tlaleho ya tlhahlobo ya dikolo le baokamedi ba dikolo tsa le Reben tlhahlobo ena e ne e etswa ke ditho tsa sehlopha ka morero wa ho hlahloba tshebetso ya matitjhere le boemo ba dikolo ho sa le jwalo ditho tsa sehlopha di re dikolo tse ngata di na le direkoto di bile di dintjhafatsa kgafetsa tlaleho e boetse ya bontsha hore dikolo tse ding di se di sebedisa marangrang le hore matitjhere a sebetsang dikolong tse seterekeng sena a na le ditsebo tse hlokwang la ha le jwalo tlaleho e bontshitse hore matitjhere a mang a dikolo tsa mathomo le tse phahameng ha a etse moralo wa thuto le hore dibuka tsa dikolo tsa tshebediso ya ditjhelete ha di hlahlojwe ntle le moo tlaleho e re dikolo ha di a bolokeha bakeng sa bana le hore ho na le tlhokahalo ya matitjhere ho feta moo matitjhere ha a tshehetse bana le hore dikolo ha di na dithusa thuto sehlopha se boetse se re sesosa sa diqholotso tsena ke ho se hlahlojwe kgafetsa ha dikolo lefapha le tshehetsang temo ka tjhelete bankeng ya poso le tla nehelana ka diterekere tse ntjha tse 83 ho dihwai tse hlwauweng mahalesuka kgweding e tlang sena se boletswe ke mookamedi wa dikamano bankeng ya poso monghadi le bona le okaoke kopanong e kgothaletsang theko ya diterekere mo wahananeng le taba ya hore dikopo di amohelwa ka sepolotiki le okaoke o itse Morarona o buletse dihwai tsohle le tse qalang ho nka karolo ho ona ha fela ba kapaka hore ba tla atleha ho lefa tjhelete eo ba e adingwang ditokomane tse hlokwang di kenyeletsa bopaki ba hore dihwai di na le masimo le lengolo le tswang ho mosupisi wa temo dihwai tse hirilweng le tsona di ka kenya dikopo ka bopaki ba moputso tshehetso e fuwa dihwai tsa dijalo le dijothollo ho sa le jwalo se seng sa dihwai tse rekileng diterekere tse pedi ka thuso ya morero ona le thusang kompi se kgotheleditse dihwai tse ding ho reka thepa e ntjha molemong wa hore e tla e sebetse nako e telele o boetse a re diterekere tse wa di rekileng ha di shebele mathata o bile o ntse a rera ho reka tse ntjha selemong sena ho feta moo temohokgati wa lelwala le leholo la Lesotho o thoholeditse dihwai ka ho ba le mamello le nakong eo maemo a lehodimo a leng mabe a ba bontsha ditshebeletso tseo khampani ya habo e di fang dihwai mosupisi wa temo setsing sa temo sa Makgaleng o lebohile dihwai ka ho ba teng kopanong ena Batjha ba 25 ba ditereke tsa Qutting, Mahalesuke le Qatjhasnek ba ngotse ditlhahlobo tsa matsatsi a 5 tsa tshebediso ya mahlale ICT setsing sa SOS sa marangrang se Qutting. Sehlopha sena ke sa pele sa batjha ba tlang ka karolo kwetlisong ya mahala ya dikgwedi tse 6 e reretsweng ho hlahlela batjha ka ditsebo tsa computer. Batjha ba tla pasa patlo a melo mangolo ke sekolo sa thuto sa di computer sengwe di sitsweng ka molao mookamedi wa mananeo SOS Qutting mofumahatsana Tshwana letela o re ditsebo tsena di bohlokwa bakeng sa ho kwala sekgeo sa marangrang Qutting ka ha e sena setsi sa marangrang letela o re palo ya batjha ba ngodisitseng e theohile ho tloha ho 70 ha lenaneo lena le qala selemong se fetileng letela o ipileditse ho batjha ho ingwedisetsa mokgahlelo wa bobedi o qalang qatjeno ho feta moo morupedi wa ICT mofumahatsana Makokosi Ramathe o re khampani ya Foshini e tshehetsang lenaneo lena ka tjhelete e lefella ho hlahlojwa ha setsi se tlilo a ba mangolo. Ho tsa matjhaba
Titlala o di supa ha ba o ki ba bane ba neng ba le kalafong ya Ebola sepetleleng sa Bunia Democratic Republic of Congo pa lokolotse maobane ka mora ho fumanwa ba fodile ho ya katleho ya mogatlo wa lefatshe wa bophelo ba o ki ba lokolotse mmoho le mosebeletsi wa laboratory ya neng a fumane tshwaetso a le tshebetsong e leng se behang palo ya batho ba fodileng ho hlano ho fihlela jwale Democratic Republic of Congo e tlalehile ditshwaetso tse makgolo a mararo tsa Ebola le mafu a mashome a mane a metse medi. Mookamedi wa mokgatlo wa lefatshe wa bophelo Dr. Tedros Ghebreyesus o hlalositse hore le hoja ho sena ente e amohetsweng ka molao ya Ebola e bakwang ke kokwanahloko ya bundibugayo ka tlhokomelo e ntle le kalafo bakudi ba ntse ba ka fola RDRC e ka lebella hore bakudi ba fole ha fela kokwanahloko e hlokomelehile ka nako ba bile ba le tlasa kalafo ho sa le jwalo Brazil le Italy di hlaloswa di fumane ditlaleho tsa Ebola tse amahangwang le maeto ho tswa dinaheng nga tsenang le yona ditabeng tse ding di kgatshwaditswela pele ka tseno Ethiopia le hojana ha eo e ntse e sesa ka hara mathata a dipolotiki dibakeng tse ding ditlaleho di supa ha e le baahi ba balwang ho milione ba sa tloga ka lebaka la

Ke a le boa mapomsa mo mame di dumela. Morena Makwanyane Matsoso wa Qwading ha be sela maseru o re ba a hiba ka ba mashuma mane ba sempetingyane ba tshwerenge boipeletsong ba phumantsa ditshebeletso ba ntse ba le matsong a sepolesa. Sepolesa se re sefofane se hlahang Thailand se ileng sa fihla boemafofane ba mosheshe wa pele bekeng e fetileng se kgutliseditswe Afrika Borwa ka ha se ne se sena tumello ya ho tsorama empa ho fumanehile hore thepa eo se neng se inkile e leng matekwane a sebediswang ho etsa meriana e ne e na le polomiti. Baahi ba Hatholo Rotema Seruba ba kopa mmuso ho ba kenyetsa motlakase, metsi le ho ba etsetsa ditsela. Magologolo a baahi ba Kenya a ema kgatlhanong le morero wa o hlongwa ha setsi sa ho itsheka thajana ha batho ba nang le tshwaetso ya Ebola lebaleng la difofane la Sesole la Laikipia. Ditsibi tsa ditaba tsa moruo di re dolara ya Amerika e bonagala e tsitsitse ka jeno ha batsetedi ba ntse ba behile leihlo ho tekenelwa ha tumelano ya kgotso dipakeng tsa Amerika le Iran kgatlhanong le bekeng e fetileng moo e neng e theohile. Dimamele ka botlalo metsotso ha e le 15 ka mora hora ya bosupa.

mokusi wa ka ke khala ke fuputa ke hloka tata iso ang pitla la morena ang kuka ang bontsa tsela

0: 65 99956 era code 00266. KVM amelia PCFM era ngano ya patalo era gola 525 PCFM hi. Ah,
1: mutsiro uma vungu.
2: Hi hi.
1: Sabu wa mbala banda.
2: Kamna. Kamna.
1: Hi, number 2.
0: Number 2.
2: BK.
0: BK.
2: Motama melanga manata ka BK. Ta so kopalela mathata o ha.
0: BK. Hello.
1: Putino.
0: Chabuzet.
1: Bonapato.
0: Number 2 boss, ke bua le mangkai.
1: O bua le bo ka maji nga mo.
0: Tanki ta lebza.
2: Ta.
3: It's time for 525.
4: I am deep. I am at the fire.

0: bona ke sjava pele be song maribuseng we can say roboto pele tso roboto mabombom. What a cheesy hairstyle from your brother.
1: Ja mushebana inspiration ha tsa ga ira o ntse inspiration. Inspiration. The president of Botswana.
0: Yeah.
1: Yeah, no.
0: No ma
1: like
0: na ke tse mabombom
1: za. Yeah.
0: Na go ke expose bona be mohlomong ke ke le lata na ga bobang. Boite. Chegas.
2: Eta.
0: Re tsala ba ngwana ka.
2: Gaswing.
0: Ha o ke nya ba nya mela matsatsi yana mola fela. Eh so khutla o betile ka ka tso.
2: A empa o sa mpora fela. Ho tlo ntse ke tla nentse ke le tsena. Just that nentse ke gwala.
0: The new hairstyle.
2: Eh, just that nentse ke gwala.
1: Yeah.
0: No. Na ke na mohlomong o ka nna gwala masala o fina.
2: Ai kho. Ne ke gwala. Ke gwala empa o so go bona go ke phuntse ne ke phungutse ba ile nngwe ke ke motswa di wa mme gale.
0: Okay,
2: ke mo. Ke gwala nentse ke le bo nentse ke le bo 1920 ya ba ka mora mo no. Ke se ke phunya engwe. Aba kwata se ke phuntse engwe ga icon ha di le pedi. But nkgono e le mme wa ha ya ba ga. Ha bona bothata fela ke ja gwala masala ya mabidi ka nako e le nngwe. But don't ba gwala ona rwa.
0: Yeah.
2: Empa he. Ke na lona masoba di TV but che ha ke na ne ga fla ke ho gwala masala ka nne.
1: Cheesy hairstyle. No.
0: So se go tsama ka na hairstyle la fitlela.
2: Ah mna te motho.
1: No sa o tsandela.
2: Ah mna ha ba bona maganga mo ne ntse ke
1: fa. No.
0: Hi girl.
2: Ha ba bona.
0: Ah se fa tla ba nna ba le.
1: Ke itse pena ha ke na mo. Ke itse wa mo bontsha go wena ho lfa.
0: Ha le to ke mafata ke mo go rena. Ke tla se ka bosa. Ke tsaka. Ke na taba ka setsa tsa tsimbe ke tla di bone ma course ba le lekile ba go tlisi. Ke a tsapa le bule ka tsona ma bombom. Re bone Sundowns e hapa CAF Champions League Baganiya e hapa mohope wa League ya Afrika Borwa. Na Cape Town City checker e ready go khutela dipapadi tsa.
2: Ke bone motho ate. E se lutsi ya bedi. Their first game was against Milford FC. Ke hola they lost 1-0. Second game they lost 2-0. Ba shapuya ke magisi ya Magisi. E lore e se la hletswe ke 6 points a ke bone motho a teng. A ke bone ka nnete.
0: Ana Magisi ke engwa tse hana motho a teng.
2: Ah ke a tsedi tse hana motho a teng but ke bona ka o na le possibility ya hore ka nna di bossa yona. Na le possibility ya hore e ka nna di bossa ke a hola ka bakala Bidwe Premiership status. E ba fika ba tafela ka hore bana ke bana ba.
0: Ha tempatsi
2: na motho a teng. Re tla bona Milford o tswa ona e tla la hlelwa. Papa ringe bana e hlahlamang so motho a tire ta bona hona di tla tsa malwa.
0: Tsaka ga tshebile apa apa ke tsebile le don la Stellenbosch e ngwana ka taba ringa tsa bona mamedi. Nan la Stellenbosch la ba ile mbalo kola di papadi. Ha ke tsena o la le bona na.
2: La di papadi tere sho mele motsomo.
0: Tsa tere sho mele motsomo ntse la ka ndo le bo Olisanda.
2: E o mfana le lo kolwane o mgata.
0: Mo le kolwane ke mgata motho a tire. Ke mgata la kolwane. Ke la ke ga ba go tla makhosi jina. Hey batlo la ba re kwa ke ntho ke president mari go motho le kolone motho a di
2: a bona te motho a di mona te motho a di
0: bona le go ba melo ka nnete ke a mmona ke gola ka go bana bona le motho ka sheba joste o sa sa fetile motho a tla ka
2: a ke nana motho a di o fetile ga e bile go ile ka mona na o ile a tswa ka ya ke nana o fetile motho ka motho a di ho tloa mona e se le bana ba tla ya bo magisi ba tla ya bo Cape Town City bo Milford motho a di a tsho fetile ga e ya o fetile ka nnete.
0: Se ba ba se sa mo ga sona sa ntse sa makhosi se tsa.
2: Thabo Molochane. A mo nate mothati mo nate mo nate.
0: Thabo Sharp.
2: Mo nate mothati. Ha ke batle nne ke pota pota mo nate mothati. Mo nate mo nate.
0: Hey, fela ga di bone mothati re bone ditlaleletse ka se go lena he ka mohlangana le Aiden McCarthy. Fana se klopa ka kae kae mose.
2: E ka mana ka Azerbaijan.
0: Azerbaijan.
2: Hey,
0: fela na o re di mothati. Hey, it's too slow man that guy.
2: Ke nna mothati ke nnete ke stopa se ba itseng se qualifyetse first round ya dipapadi tsa Champions League. Ho tswe ke Sabah FK jwale Azerbaijan mothati cha ho be a ka lo krimela hore o tla batla ba hantle mothati
0: ra bona ai slow mothati
2: ai too much o tse ha ke bona mothati ene ntse ke itsho je hai a tshe ke batla o dumela go batho ba mmala hlono.
0: Hai deno slo.
2: Pela ya o chief si hape o gila ya ano na ile kae na. Na le bana ile teng di trial before ya slopping sa is in before I but before ba pala first team ya chiefs. Bo ba ona ntsa tswa mane development ya bona. So ke motho a le tsona le ka nete motho a tee. Ai be se be le ba dumellane kataba ya kontraka le motse tharo le option ya selimo renewa
0: tsai
2: le go bua ke go itsotsa mabosibu ba ka jeno
0: ha ke tsema that ntwana ya makosi ya tsama sele papadi nine sharp kore ba pa se sharp le se ba tlamba tsama nine sharp ke ntwana pa iseng ka
2: mo ha motho a tie ke nka ba na je nka ba sebetsa handle bile ba tsedi ba papadi toka
0: fela na slopa se tla hola motho a tie ha o etsa la some of the tla se tla
2: yes motho a tie ka naba challenge ke khona go bona
0: ba papadi tsena se se sharp se a tsama
2: e ya motho a tie
0: le polana na ka ba slopa se tlang ba mong ba a tsama
2: ba a tsama motho a tie le bo nyeo ba tsama ile bo mate ke bana ba tsama ile motho
0: e se tlopa se tla hola ne
2: ah ke motho a tie ke bana na a tie ne ba tla se ba papadi eba offer ya handle motho a tie ke nnete ke Chief C business le di ba papadi tsena di batla mokotla o batla ngole sharp motho a tie so nna ke dimela gore se ba papadi ya se batla o tsama offer ile sharp molokolo ya tsama e motho a tie ha ibile batho e ga mo makhathi tsena a tshe nnete ha ona kutsi ka
0: lokho ha ile ne ka nnete na
2: ha ona kutsi ka
0: lokho ha ka nnete motho a tie ntsa le slow nyana o slow
2: e ya motho a tie ha tshe nna ke dimela gore ha ikona ha ona bo bia ka lokolo go etsetse
0: Musa o muka motho a tie bone Arsenal letlo ho hapa
2: ya Champions League. E ya motho a tie a
0: tshe. Mme le khatla pila ke e ka hapa.
2: E hapa Champions League.
0: Ha se ka ba hapa.
2: Ha ke hopole motho a tie, ha ke hopole. E hapa empa he re tle ke nete fatse mona. Motho a tie re tle ke nete fatse. Mona motho a tie but ha ke hopole e hapa nna ka nete, ha ke hopole hapa a tshe. Ha e soka e hapa ka nete.
0: Ha
2: e soka e hapa motho a tie. E.
0: Yo. A tsaka di shebetse ding mwana ka gatlhege pele re bona ona re tsebang ha ke batla le go khwata.
2: Ei, e nngwe ke pirate motho a tie.
0: Yeah. Mm. Ba gani? So floody.
2: Tsaka go go ba tsama bo kabelo la mene ga go go ba tsama ya bo mfanane tshegofatso mabasa. E se tike ne ba ba ga gona bua. Hai. Ke mba thata nna motho a tie. Bona ba tlo qala team engwape.
0: Ba gani ya ke tsebela le motho a tie. E tike ne bo mangwana. Ke tsebela le tlo ena ke re. Last year ba o tle bo lebe bo 8.
2: E ya motho a tie.
0: Ba tswa ba le go ba gani.
2: Ke bana motho a tie ke bo hlale ngwato kwa le tsone no CMA. Wa siwilile. Ke zbangani zulu kwa Richards Bay ke mthethele ni mthiyane ke yana wa Stellenbosch mna dim tiyane yena e kana wa mohlo mo batlo
0: ka mo akhela di tlo patsa ka mbosi welela ha ntse batswala pele ho fana ka ba party ba tlo hola jwa
2: ai thata motho a tie thata motho a tie le yona Stellenbosch Stellenbosch kidimela wa mfana ne Titus le yena ke ne toka ta ho renewa but a ke bone ya le teng ha bo bebe se tsene nyetla
0: how
2: a ke bone ya le teng se tsene nyetla
0: sa le re developer ka ofela ha ho tsana go re le le batla computer ba le
2: a ke yona ke yona ga motho a tie ke yona ga nya di timi tsena tse tsang chelete ya ho lo feta go ba retaine di bapadi le go batse ba hore ba computer ha ona na motho a tie ha ho se ona na fela Stellenbosch ho ja ya re ke sa di bapadi tse tsenga tatsena ho tloa ka yena wa di fosa mo Chiefs mane bo dupri bona bo mthetho ba bangata motho a tie ha ho sheba ho ja ha ya re ke sa di bapadi tse tletseng ho be due premiership ona na ka bele bo imo mofe
0: ha ka bele pe
2: ha le likine ka e
0: kontse ke bele ngwe ke bele ngwe se sa se tlopa tse kholo motho a tie
2: e jwalo motho a tie o bane a jere e qetile ke khola season tse pedi ntse e hlana number 3 ka di bapadi tse motho a tie ha ikona ne ine ka ene ka nka le mo hopa liki motho a tie ona mfana ona jwalo mfana no twing ke mthinyane ke amarata nna ke batlo bua le thetsi
0: o ke manya wa siwelele
2: ke bo hlale ngwato o batla o
0: batla na support ye motho a tie
2: hai ha ke mone pe antle ka nete go re ha ke ga ke mone pe antle ke a motseba bat ke khola sibele le ha ke soka ke shebella ha hanga da ka lokalo bat ke a motseba ne ke mone a bapala motho a tie bat ha ke soka ke shebella ho nka reng mfarena ihle ka ke bone ke mogata nna jole ke ba fana ba le bodinyane mtinyane eno ba palla ka para ba palla Milford pe lo la season so fitlia ya stopense no sa Stellenbosch la season ba pitsa handla ka ne dikimela hore ba tata ba mogohletse mona mo go tlotswa bo makhehleni makauda wa madala a fela ba ka molokolla
0: o hamba bo bane motho a tie
2: ya tshikile ka go ga tshika ne dibile o thwe o la hlaga e ka ne the pirates ha ka nga mo hopaliki o tla idulela
0: makhehleni
2: motho a tie o tla idulela jolo o batlwa ke sepapa sa amazulu siya mmata
0: o tla ka sona
2: go tlela lapeng motho a tie jolo re tla utlwa
0: nna motho a tie e ka bo makhehleni ba ka tlwella ga ba hopolantse ba le kotsi tsena
2: e ya motho a tie
0: e seng ga ba aba icon
2: e o ba o sa le moholo makhehleni o 36 ona real
0: bona bona ntate mo lugodino ka mana ka se tla ba itontlola fela ka mo
2: ka Cape Town City e jwa le motho a tie. Jwale engwe motho a tie, engwe mo ona ke a motho a bitswang Abdeslam Wadu. Abdeslam Madu ka mora ho hapa mo hopa le kuitse. O sa batla ya ha ya ka lo phomola. A re ho kwetlisa se hlopha sa boemo ba lona Pirates, batho ba matlona na go ke papari ya ga se papari. A re ya ja ke le lo motho a tya re iqeta energy a re ha o phomole. So la ga ile mona season e fedile ka mora papari ya bona ya 2023, ha ba nka mo hopa le ke re sa ha tsena tsiringa o fela tata ga di bua le management wa ka. A re ke gathetse ke batla ke lo phomola re team ena e nqetile ka hlong, e nqetile hohle. Mme o la ba bontsha hore ka mora dipapadi tse pedi tsa pele ga ke gona go thona gona go toke sekukhunileng nako yane Pirates e ne le number 2 ya go tlhaka tlase tse dingwe se le bo ma 9 points bo sekukhuni bo Kaizer Chiefs 7 a ntse ba re they cannot talk about Pirates because there is no point wa e gopola kere o a tsho gore ka nako eo ga ke re mapirates o elala mogo aka re utlwa iketsa team e ntšha o fumana team mo o etsang o etsang o etsang o re ka nne tona yo management ya ga ke kopa o tsamaya ka mora papadi tsentse pedi.

0: ba tsebella ka etetela bo boe bana.
1: Hai, a yedi na boe coach. Boe coach ena ha o sheba taba tsa hai. Dintle ka nnete dintle. Go latela go rona
0: fela na ba le magubong ka magubong o etsang hana ba le
1: motho ai mo shapile ona ona e finale nya new fela ya Telkom knockout ya new Kali knockout dofta mona ba botebetse ka mane ka nete o la ba tsama ka nete la ba tsama ka stopping seno sa sa marumo galantsi ke motho o thongola o tlamane for ga o tlile le bo development ya bo PSG le tsedi. Jwale nna mo ke boneng hela le mona o Pirates shoot wa dua ke ke a dula go tla tla ena ena ka nete ke bone gore tlile o teng ka bane ka gabo ka fora fela o itse o tla tla ga o ka tlhaga monyetla o monate wa setlhopha sa Betway Premiership empa e seng Orlando Pirates
0: ba tsamaile motho wa te gana ba letena ba malapeng kaofela kaofela bakotsibolo ba malapeng kaofela bogolo ba tsamaile ntle le ba Afrika Borwa ka nnete le ba Afrika Borwa ba ntse ba tswile bangwe baitse ba ke ba le phorisa ditlhogo
1: e jalo motho wa te jalo ke tla bona gore na motlhomong Alexander Lafitte e tla ba ena ka poyang but a ke bone motho wa te he's 29 motho eno o monyane. He's 29 on a rally rally. Nah, na only 29 o go tlisa. Wonta de ho toka mane. Ba le bo 36 ba ya 37 empa he re tabona hona. Na taba di tlatsa ma 29 o monyane motheno yena ka nnete no empa he re tla bona na taba di tlatsa ma ka tsela mo fetofe. Motlatsa mo kotlisi. Ke ona ga motho a te hore timitsentse ke Pirates ke Kaizer Chiefs. Hey motho a te ha se taba o go fela na o jwang. Ka malepa ga nko gona o tlo kgona go laola dressing room ke o ngwe gape ya dintho tse kgone ke bare ba dumela go le dibapading tsa ka ntle tsa Europe ke bone Kaizer Chiefs Orlando Pirates ba dumela dibapading tsa Europe a golo go jale ke a gola ba fana banana ehle ba tlhoka gona reng ba tlhoka batho e kang bo pitso bo governant batho e reng a ba fitlha mone ebe ga ba je mošwa ebe ga ba je mošwa onabele danke motho wa te motho wa te o disciplinary ehle ke tsona motho wa te ya motho a te ke bona batho ba ba lwana Abdeslam wa dula fitla go Orlando Pirates ona le phetwe tsene ga ha di etse be ba tshetsi ba kwa ta o tlo kontraka e fedile maobane ke free agent ona rally go latela menyenyetsi ya motho a te go latela menyenyetsi o thwe he's a free agent kontraka ha e fedile ke yena coach ke bona motho a te ore e ka go gotlile ke yena empa ye motho a te re tle re shebe ka mechina pa etseng ya gore ke yena a nkang ka bone ka nothugela e le gore o ntseng o ne a emela gore ba bangwe ba tsamaye e le gore ga o tla le mongwe ba ke gore o ne ba le epe tle ona motho a tena e tsamaya ka tsela mofitofe motlatsa mokwetlisi ka setlhopheng sa Orlando Pirates le Mmandla Ncikasi o re Orlando Pirates e gapile treble go kenyeletsa le mogopo wa leaki mme ore taba yeo ka nnete e se le taba ya maobane ya ra a setsene e kala e tlabe se e se le taba e ba buang ka yona ka nnete tlabe ba shebile taba tsa next season go gona ba sebesebetsa ka tsela mofuta ofe mme o buile tsena Mmandla Ncikasi a re Pirates e tshwanela e tlhe itlhophe go tlo gona jwale they have to be a team to beat ka mokgwa ditaba di ka teng ya they have to be a team to beat mabre fitse FM ka mo go di tabare ka te le gore ba tla lokisetsa gore season enye tla ngwele ba tla ba le mo futu feta season ena ka mo go di tabare ka te mabre fitse FM me re tla bona he gore na tabare tsa maka tla mo futu FM ei ba to tikina phaira tsa ba ba to tikina chimie ncha hape ai na chimie ncha le yona ya sugulisa ai na chimie ncha ya sugulisa mabre fitse FM mpa he re tla bona gona tabare tsa maya ka tsela ya mo futu FM mabre fitse FM se ba parisa mehleng sa Mamelodi Sundowns e leng Roger Fetumba ba ba nne ba re ke Roger Fumba tiyenana ba e kwenya ba e omitare Roger Fetumba ka mo go ditabele ka teng mabre fitse FM o buile ka se ba parisa na sa Orlando Pirates ge le bile mo Fokeng mabre fitse FM me ka nnete o itse ge le bile mo Fokeng ha ka fitla stopeng sa Mamelodi Sundowns a che ka nnete a ka era value a re a ka etsa ntho tse monate ho latela mofuta wa bolo.

0: ga head coach ke ntate Mthia o kae ntate Lesi e sebeditswe wa ngwetsa itse.
1: All right, my check again that re kala mona ko re sebisane bo emumba ho re ditaba tsa LCSFC ka kotlo e hle ditswa ka ga diphatlalatso wa LCSFC mme motho yo mekeng
0: ha mona tefe
1: mme ditaba tsa LCSFC mang ka po mang yo o ka lakatsa ho bua le yena ka ho LCSFC taba ya mofuto wa lo we fuwa ke nna ke le ga diphatlalatso e le hore e hle ha o ka fetela ho mang ka po mang ka ho tsamaiso ya LCSFC e tla ho fa botlhata ho ba ga bene mme ebile e hle tsamaiso nyaka ka ho ofisi ena e tla be le phoso e tshabeyang hore e tle etsa ha le taba mofuto wa lo hore ebe o na le motho a ka amoelang ho bua le wena ntle le hore a pote ka ho nna. Right, jwale re tla tabeng e o kokileng ka yona. LCSFC ha ke tsebe team tse di ke tseba LCSFC. LCSFC e na le president ya yo mme president ya LCSFC ke moqeti e le ngwe moqeti moo a ka ba ore a ka qeta taba gobane a eleditswe ke executive committee ya hae kapo a ka qeta taba ya ba WIFA executive committee ae ore e ikenye tshebetsong tabeng eno re ba utlwa
0: ke toba le potso gore presidente ke a utlwa ke presidente mosebetsi wa ke dumela gore o mongata ha e le presidente ya LCS ke dumela gore mosebetsi wa o mongata ena a bolo go na le batho ba ba hleng ba shebaneng le yona ba sebetsang be e leng gore ga e kadile o bona e shebisane e dumelelanwe motlhomong e ka sebetsa e motlhomong e tlile lwang e tlile se theowa kapo e shebisano le yona
1: president ya LCSFC ke president ya LCSFC footballong lo o sebetsana le football Lesotho Correctional Services Football Club lo mono o qeta ditaba tseno ke yena mosebetsi wa e tlhile o mongata ka gagwe o football club eno ntshwang LCSFC mashishina now yona taba eo e mo tsamaiso ya LCSFC e re yena ke moqeti a ka e ba ka boeletsi ba executive committee ya hae kapo moqeti go sobe le boeletsi ba executive committee ya hae e leng gore o tlago a entseng qeto eo e ba karolo ya executive committee ya e owner.
0: Ea ke utlwile ke utlwile ga komiserele ke batla utlwa fela gore na ena e tlielwang o fane ka taba tse pedi e tlielwang o fitlile ebile qeto a fana ka yona kapo go la dulwa a eletswa ya ba o fana ka qeto.
1: All right, ha re bua tsena re bua go na le taba ena e leng ya ba teng mme ya ba gore ka ga yena moqeting o wa ha
0: boketsa
1: go ba le boqeti nako a sa ntse qeto eno e fetisetsa go executive kapo executive e ka mo eletsa executive committee ya LCSFC e boe mombo jalo ka ga o tlhalosa e tlatla e ba gaufinyane le gore e tlotlotla e dula e etse ntho bitswang AGM jale shebe mmepe di way forward tsa yona gona e tla sebetsa bang ga e no sebetsa bang jale taba mofuto walo e ba gore itse ga re ntlhaya ya bataba gore chairman LCSFC e leng Pheko Ntobane chairman ya executive committee ya president Hakim Matingwe Phamotse go mpatsa o tshabeya.
0: Alright. Ah ba go se
1: ba go se fetela ka go executive gore.
0: Eh ba go se. E re re tere ka tanta ka maga ditaba fela se bile re kene motsotsong o mong fela ka maga ditaba ke tla o haka.
1: Alright.
0: Sharp sharp. Nobre PCFM se bana kwe metsotso e mashomara ra ho hantle ka mara ho ra botshelela re fumana ditaba ka Miss Falla Disanya.

0: Hora Peace FM shebara kwa ke metsotso e le shume le metsotso bonga ntapelo ho hora ya bosupa. Hora Peace FM that's 19 before 7 kono hata te group nga tse khubedu. Hora Peace FM makofse. Amona te fela ar kae petela ga kae petela ga kae petela makofse.
1: No that morale wa ga episode 2 re le LCSFC.
0: Bitsa ga di episode.
1: Eh ga di episode. Ya se fa fa tsotlhe se ka gona o sa ma di episode mo na ba le bala lo le ba.
0: Ha mo na te fela, ha mo na te fela.
1: Ha mo na te fela Mike Checker. Ba le Mike Checker ha ho le bala he. Ya ba mo president wa LCSFC o etsa qeto ya hore e sa le gona lo le tsena o tla be a Sidwell Mosia. E le yena mo president wa LCSFC le yena head coach ya LCSFC. Me go latela hape hape go na LCSFC tsa mabang e boela e mo fatokollo ya gore yena o sa ka boela hape a ikgethela go gona a ka thabela go tlatswa ke bomang tshebetsong eno ya gae e le head coach. Mme hape hape godima tse e tlhobalo constitution ya gona gore ya mo dumelela gore a ka ikgethela na a ka sebetsa ka bomang e ntse re gopola gape. Moqeti wa LCSFC ke president ya LCSFC mme yona eo a ka boela a mo kgethela gore na jale e tla ba bomang ba tla sebetsa mmogo le ene.
0: All right, Mark Webster, ke a kgola ga re tlatela fela ntate Motheo la nna ba teng le montsa o feta ke a gopola kile ka sebetsa le ntate Magai nenneng ebile ka ke yena nare ba tlo tla ba sebetsa le ena kapo inela ntate Shalane a qeta go tsamaya jele ke re o a tla ona jwale mohlomong lateka kapo mohlomong o tla tekwa le kopana gona mohlomong a latile ntate Motheo e le lekgatlha la bobedi mohlomong o na boneng le gore tsela e e sebeditseng ka teng makofisene ke a utlwa gore ae president o na le maatla tsela e e sebeditseng ka teng na motlhomong a e no baka dikgathatsonyana gore bjele press ke yane ga re tsebe o fitlhe are fa mokwetlisi ke eno a e ba motlhomong ga re ya buisana ga re ya shebisana go latela gore na team di-seasoneng tse fetileng e bapetse jwang press le gore ke le motho mo namo ke teng ke a ipotsa gore na press o kgetha o fitlhe a fana ka coach fela ke because to me e re ha fana ka coach tshwanela e bona le di-consultation tse a di entseng so ga e ba ga di etsa le ba team e be o eleditswe ke mang because I don't think just out of the blue press ya ka ba sa re fela ntate Motheo ke eno out of the blue a sa mo phika ka ga ba bang fela
1: se re tla re lokisa okay re re ka le bona go committee ya phethatso executive committee ya LCSFC ha e tlo fereka ngwa ke taba eno hobane taba eo ga se mohlolo go yona ha se taba e ntšha ya gore mopresidente wa LCSFC o entse qeto ha ebile ga ena mo e tlamehang go ba bakela bodutu tlasa boemo bofeng kapa bofeng mme taba eo ke taba e ya moeleyang ga monate la ba ka sebedisa segowa ba e ouna
0: e re ko botse bona magobsen
1: e le goreeleretle gapegape
0: magobsen o gona presidente ke batla utlwa presidente tshalomogae ya gae ya diski e kae itlile o teng o sala di-ski morago presidente o ya lebaleng o dule a le teng kore ke batla go na qeto yone a entswe based on what mohlomong o eleditswe o inkile fela I'm not saying that Motheo ha a nepagala no I'm not saying that but ha e entse a le mong e na le dipotso tse ngata tse di siang nna ke le sebodi mona kere ke botse e tseba go tlhaka for batho ka ntle ka
1: mangga
0: ke sebeletse nna ebile ke botsa sentse ke utlwile le gorena motlhomong batho ka ntlena
1: ee o ka e naganela le go bonyane batho ba fumane
0: dikagage
1: president ya LCSFC e sala bolo morago ge ka le mono ka o tempata ba mofuto wa mme o saleng bolo morago go LCSFC ga se o le gore ebebe yena ka state a teng mono a tlotla sala bolo eno morago o na le delegation ya ae a ka e fa mosebetsi wa mofuto wano mme yona ka bo yona e tla mo fa gore go ntse go sebetswa gantle karolo ya delegation eno e ba executive committee ka ntlha kore le leng empa boetse a ka ba le di tsebi tseo yena ka ikgethelang gore ke batla ke di shebele e leng gore taba eo a e etsang e le qeto ga se qeto e re kareng ke just out of the blue e leng gore taba eno o tlhile o etsentse qeto a e naganne gantle yena mme o raga le executive committee ya LCSFC re ananela diqeto tseno tsa kore re di ananela ka mokgwa o makgethe ya gore re ananela go tloa re mo eleditse re ananela le tseo yena a re fang tsona mme a se ya pele e dibile ngata le ka gara yona season ena fela gore na digore tse tlang go rona tseo o sa kang ra qoka ka tsona kapo motlhomong wa ba tlameya go ko o botse ka tsona wena e leng gore diqeto tsa gae go rona di tlile di le ngata ke mo gona e sabeng semaka gore go boetse go na le e nngwe teto e mpang he e etsa gore batho ba ipotse dipotso mme ke gantle gore ba di botse bele ba tse ba o fumana dikarabo no taba eno ke tempa gape go LCSFC ga ona mo e tlotla e baka bothata teng o bua nnete gape na le Sidwell Mothea la ganda de salane le go tla a sa tswa tsamaya ya ba wa atamela wa hweletswa gore e tlotla e ba yena head coach ya ba yena o etsa tshitshinyo e le a moela ya go yena moporesidente gape-gape gore o tla fitlha kwano ka ntho e bitswang core coaching mme ntse re le motlotlo ke mašišhina ntse re le motlotlo ke yena nte le Sidwell Mothea
0: gore
1: o la tlhagisa ntho e bitswang core coaching ga e
0: sweeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
1: life mana wel CSFC fela ka yena that the sequel mothia
0: aha
1: e leng gore jwale ha sa le teng e le go sa fuwe mosebetsi jwale wa hopola gore o fuwa mosebetsi jena ge keta go keta season jwale re tlotla ge ya pre season mmane ha a fika o pre season jwale e ba yena o wetse o kgethile dibapadi o entse dintho tsotlhe tse nepagalang jwale go kalwa season nako o tlo kalwa season hape gape yena moporesidente ka boeletsi ka executive committee ya hae a ka fana ka mandate wa gona jwale go tlo go wetswe ditaba tsa mofuta ofeng o lebeletse eng ga a lebelelang ke ka boeletsi ba executive kapo yena a eletsa ka go fa executive committee gona o lebeletse gore o wetswe wang ditebelelo tsa gaena ke difeng mme ntse sa tlo fana le ka bothata le bo bonyanyana well CSFC ga e re fe bothata ka di-structure ka tsotlhe tsa gona tse re leng ka go tso
0: e re ke qetele e nngwe gape ya batho e kutlileng ba bua ka yena ga ba mamela batho bana ke tswalla o bua taba tsa bona mona e di concert e nngwe gape e batho ba neng ba e bua ke le ka bona le boeletse e bua ba re ach la ha e ba presidente o entse a kere tšhene ba sena bonnete batho la e ba presidente o entse qeto e na le mo ba re ach after all komiti eno e mono tsela e leng mono ka yona ke e nngwe o ntse o tlhoka gore o kgethwe komiti e nngwe jole ka nkene o na le taba di-legend tse gape tse go thweng a tshe dire eng taba ya komiti ya lona e jwang makofiseni na le taba tse ngata tse kutlileng di bua e ga jale ga o tlha taba ena
1: orright ena di-legend ke utlwa e re enng jale ga ke a e fumana gona enng
0: eore le bona e ka bare a komiti ga o dule komiti e kgethwe ya setlhopha ke taba tse ke di utlwang di ntse di buega
1: orright tle o walo nako ya go ya gore komiti e kgethwe yona go LCSFC ka go constitution ya tlhaga empa jale gape-gape ka go yona constitution eno e boetse ya tlhakisa gape gore le ga o le jalo president ya LCSFC o ntse na le maatla a gore a ka appointa batho ba ba beyang tshebetsong e le go nako eo ba motlho mongwe ba le segeo ka go komiti ya LCSFC ka go LCSFC ke begare be re ya dikgethong gae o na le maatla o ga appointe go koba ntho e bitswang vacuum senyespan page 78
0: a makofisele o di arabile ditaba e ache ke dibela go ba kgotsofetse batho ba mametseng ga e le gantle ba ne ntse ba bua ditaba tsena ne be ke bua le ntate mogapina ba fofuletse ampe mona ntate mogosi mogapi secretary general ka mane ka Lesotho Football Association are ga le re tsena je ntate mogapi a re le mona gona a re botsetse gona le ga nka re tsena ka re kutlwa tsena o thata go nka ga batho ba ntse ba re tsena ka ntle a ka nnete e tla ba ke a gana ke tla re kutlwa tsena kutlwa tsena kutlwa tsena ga o arabetse tsena nna ke kgotsofetse makofset
1: machaka re ntatse ke boela ke thusetse ka gore di-legend tseo tsa rona ka go LCSFC tle ke di tshireletse gobane ke tseba gantle ke batho ba utlwisisang tsamaiso ya LCSFC ba bile ka ga go ba legend LCS FC go go bile se bapadi sa yona ka
0: nna ke jwa le makosi
1: sa tsa maiso e ntseng e tshwara ka ona ga gona nako yeo di legends tsa LCS FC di ka buang LCS FC ka tsela ya mofuta o jwalo mo re ke kopa gore ke tle ke kale ke ba sireletse ba utlwisisa ka kotlolo tsa maiso ya LCS FC le hore komiti e teng kwano e dutse ka nepo ka go LCS FC ke yona tsabene ke re tle re tlhakise le yona e
0: ah makosi ne ke le bo mena hane ka nnete di arabetse ditaba tseno ke dumela gore dipotso tseo batho ba nang le tsona tse kutlwang di le ngata tse dinye bile ga di qale tsatsi lena ke dumela gore di arabetse ka nnete atshe ba hlaketse tsatsi lena ka tsene
1: no ma checka tsa tsa le bo ba di ka PCFM fela ba tsetsi ba LCS FC ba ga di ba thaseli ba papadi ya bolo ya maoto ba ntseng ba fumana ditaba tsa LCS FC mme PCFM re lokela go itlotla ka taba eno mme ke tla dula ke le malalala o tsoge e bang o ka tlhaa dipotso tse ding gape tle ke thusetse gore le tsona re fane ka ditharolo le ditlhakisetso mo bang le dipotso tsa mofuto wa
0: ke lebile o menagane makofisere ka nnete o di arabile tse re bua re bua le ba bang molaere hei ga ke tsebe na makofisene obane ke tshwanela gore ke dintsha ditaba tsena tsa batho na o tla kgona a tshe o di agabetse ga o a baleya o na le batho ba baleyang a ba agabela ditaba oaaleyaaaleyaokotsela a baleyang ka yona o batla kogore a ka nna re fela a tshe yele tsena go itse se ke ka di agabela ona kapa ke a fua gore ke di agabele
1: lebogela LCS FC gaeba ditaba tsa yona dipotsong tse o bileng le tsona o utlwa di agabeleile ga monate ka molomo wa yona LCS FC
0: a monate fela makofisene a monate fela ke lebile o menagane
1: nnete
0: ya modimo nomora PCFM a re di otlile makofisene tsatsi la ka tsena ee batho ba buile dintho di yanao fela batho ba buile dintho di yanao fela ba re tsena ba re tsena ba re tsena belene ke re ke di botse makofisene he a ba re tsena ba re tsena ba re tsena batho eobothata balike bela o tsebe mabra PCFM a ntse ke bua le makofisene tjena tse ke fumana le melaetsa fonong lebetse o mojwetsa makofisene bela le melaetsa ya kena mona makofisene ba mametse batho bela ba nshapela le melaetsa ba re tjena le tjena le tjena le tjena le tjena empa he rotlile mo rotlileng bra yaka mo rotlile mo rotlile makofisene e leng yena mabra PCFM a tshokela ka bona ka setlhopheng sa mashešena peke wena o tshokele tsa LMPS ke go otla ka tsona go kula go tla di agabela go otla tsa LMPS ne ke lebela ga o matshokela ka teng jele e re ga go otla ka dipotso ka tsa teng mona bamabedi ba go gomme go utlwana go tla kgona go di agabela ka potla ga ikho wa ba leng ka bana ka stopeng sa gago peke-peke di etsaetse dibapadi tsa tswileng ke difeng man na le dibapadi tse re boneng di tswa dibapadi tsa tswileng ke difeng di kae ka palo tse keneng di kae ne ntse ke bua le mokwetlisi ya re tlatla re bua ka tse ding gape beke e tlang tlatla re bua ka tse ding gape beke e tlang mabra PC FM jele re tla utlwa gore na taba di tsamaya ka tsela mofuta ofeng ona kapo ke mohake ke kena le ka ntlo a ke tsebe ke bona ba le e tshokoloa mona a ke tsebe gore na why yona for menaes why yona for menaes why yona for menaes mabra PC FM why yona for menaesa a monate fela ke difeng dibapadi tse tswileng ka wena di kae ka palo peke allright re le ga gao wa qeta o ga gape ne ke re ke bone gore go na le dibapadi tse tswileng ka wena ka mono di kae ka palo ke bo mang go na le ba seng ba kene ka poti ke nako ona o tlatla go etsang
1: Amanatefela
0: pekepe. O sebetsa le motho yana todi. Re tswere ntho tse o thweng ke di sniffer dog. Gama lena la ha o lena la didimeta le di ya o kena ha o le bitsa ntse ke e le man hele hana ke a di meta e
2: e bi le ha o tla mo ja
0: ja a di o a di meta Fela mabra phisa fa mo re ke etse tsena hena go inda de sotho Jan double click fela mona re ke etse tjena na go enda de sotho a Jan double click fela mona mabre fiche fem re etse tjena fela re vale ga je mabre fiche fem re vale ga je mabre fiche fem ka mo go di tabare di ka teng re ke etse tjena he ke bona hore na tabare sebetsa ka tsela mo fiche fem ya ke bona hore na tabare sebetsa ka tsela mo fiche fem mabre fiche fem a mona te fela ke itse tjena he ntate so thwa etse open pitlase ka mona ei Aston Flats ka makame
1: tega my table
0: a mona te fela ke na le taba tsengata ke na le taba tsengata ke batla utlwa fela hona le ba seng ba tswile hona le ba seng ba kene stopeng sa matlamo
1: a ma tega my table re mpa rena le ba le beloreng ba entse ntho e o thinki renewal ya di contracta beloreng rena le bjalo le bohantshotsholo ya sekeditse contracta ha ka le motse pedi ke boetse hape rena le phafatso sana ya geditseng kontraka ha ka selemo ke boetse rena le re thabile mokokwane ya geditseng kontraka ha ka le motsepedi ke boetse rena le coach thabile seka ya geditseng kontraka ha e go bana o tla hopola go kene mane melogeng ona fuye 6 months fela le second leg mme o fuye le motsepedi ka ofela go tloa mono ba bang gedita fuleng le bona go ntse o isa la o di mo le tlase wa ne ke tshukire di negotiation sa di se di qadile o tsebe o negotiate le motho a nang le kelelo e logeng le yena o na le tabatabelo tsa hae ke mo go kire ba sotho emang hanyane he ha o le tjena kere bo ma checka ba etsa mosebetsi wa bona wa go fofonela wa go ba letlele ditaba empa nna ke tla se ke tempa ntho nngwe le nngwe le nngwe gobane ke etho kere gape ne le pampiri se dikopane ke re lanka ba ka ofa e ngotse gore o tlo saena kgwedi tse pedi ha fela o sompe mo ke bonang pene le pampiri dikopane e ntse le letho ya go nna e le
0: wang
1: a ke a bolela
0: professor o batla ntwe in black and white go le o tlo go hotjena
1: wa tsa ho ke hopola hona bolong mona ke le betsa ka tlhopa 17 mengwe di dietsa e file motho kontraka ba dumellane ka dipuisano ba le ba dumellane verbally ya go sane motho a tswa sa hla entse hla maphetho a sa ga iko o fara le nya ne a ho lokela o fara nyeng e le wa tsa ho le ba ga ba se bunti a ke batho ba le ipanda
0: ba ga ba hijacka se ba pa di se tloa go re se ga timintsa se ba pa di se tloa se ya Anfield Liverpool o tsebile o thuse ya tloa ha o go watswa o go so to send o ke Real Madrid o a o tle bang o ba motho o na tloa ya ho Liverpool o le ba ga ba di hijack di hijack kwa ona lwa
1: ka ga pa je re a selemo se senye mo nke mo hopola Mike Checker a tswile hantle a ga ha fihla rotha ebe ke go rotha mane mo sejotho ha mo sejotho one airport e ga o ka go rotha hantle tshimi engwe be le mona ere mona di expense ke tsamang o bolela ga ke sa hlopa se itseng o etsa gore ba betse go fela ba re fe bank chilite se go tshela tsa bana ka ofela o kena ka go
0: a mona te fela a re ketelle lebala ba keng sa u ikwetlisa o etsa la jwang
1: a taba bona ntse le hantle ntate Mike Checker le empa le go sane president ya ka Mr Nicholas Mekitjojane o tla ba le taba ya address-a ntabe ntse le bala le gore na bonyane dintlwentse di tsamaya jwang le gore na re shebile gore re nke le hlakoge le feng gobane o tla elelelwa gore taba eno ya pizza ground ke taba e le gore ehlile e ntse le taba ya rona e tlasa ditumelelo tsa rona le masepala empa o tla fa basotho gore na bonyane go ya pele dikateng tsa lebalana di sedlotsa di sebetswa ba
0: e le gona jale ke pre-season le tla sebetswa a le fela ntse le gokela teng le go kotlela teng
1: nneta modimo e tla tsametse go be jwalo ka kapa e kgolo ebile ke ntse ke tshwa kere go sane o tla fupa go latse ntšha tse monate o basotho tse e le goreng di tlaetsala ka pizza ground ka mone sentse re le kopa gore le ehe le lengka ditaba tse jwang
0: Friday o tla bole teng kwa ke fumane memo gape
1: awaitsi
0: a mona te fela go kopane Friday
1: awaitsi
0: a re go kopane Friday a mona te fela e tsara sha Mora Pitch FM e regetswe he engine motlatsi ke tlwa Peter Gearbox ba fukeng Ramasedi aka D J e boot bra ya ga yusena soto o di Mora Pitch FM e re hle ke molukisetse hle ke tswe ka ha mona bona ntsa founa ke mo tle metsotso ntsa founa a tswa mona Brian ga ke teacher ga le kwana o no tshwere radio mona ho iwa ma teacher o ma teacher ga ke batho ba highly disciplined kore ha o bua ka punctuality o bua ka disip kore aiko nate so o thoki batla o jwetsa ntho e le nngwe qala o bona Brian a ka ha kena ge diong ka sonta o fitla ka one kapo ka two fela a kena ka four kore ntho a lebeleletseng bana ba etse o e etsa pele ke batho bana ba o tweng they lead by example o etsa lwa ona lwa le tjena ha kena ka six o fitla ka four Ai, Brian, I get so dumb. That is so talk. Keep it up, my brother.
3: Shut up.
0: Eat it up.

0: la bise FM ke o dumedisa mme ke kena le nale go nna se tsotolong le go le kalang ho renyena ya bo super mme le ba ho renyane ya bo rubong ka lona ke manta ha kgwedi ya Phupjane na le letsatsi June he ba nna le mo sena se ya tsamaya sena mme he ke nge mo yetla ona ho le boha Tetela Phumo my check ka lana ne ole ola dipapadi le bohle ba bileng kwano e le bona mmoho le yena jwale ire hele ha o le jwalo ke wena mo ambili wa PCFM hanze ke batla hore ke tswele pele ka ditaba tsena tsa rona le wena ke re ke tibo sotho ke suti e jwale hona le dintho tse ileng tsa etsahala dilemong tsa ho feta momedi ka selemo sa sanskriti makgolo a robo mashome a tsheletseng naga yane ya Ghana ya fetoa republic mme Kwame Nkrumah ya e ba presidente ya naga eo ya pele e se ikemetse mme e se e tswile jwale tlasa puso yane ya manyesemane Britain le Lesotho ile ha ba jwalo ka selemo sa sekete makgolo wa robo mashome a tsheletseng a metso mene 1964 Dr. Hastings Camus Banda o ile a nka setulo le tonakgolo ya pele ya naga ya Malawi mme a sebeletsa gore naga eo e fumane boipuso bo feleletseng go tswa United Kingdom kgwedi ka moraoranke boemo bo re phethele ka gore selemo sa sekete makgolo wa robo mashome a robong 1990 moporesidente wa naga yane ya Rwanda Juvenal Habyarimana o ne a phatlalatse qeto ya hae ya go dumelela kapa go etsa gore naga eo e buswe kapa e tsamaiswe ke mega e mengata ya dipolotiki e le go bontsha maatla a feletseng a bileng a tlakileng a puso ya setšhaba ka setšhaba go phatlalela le Africa democracy le ga o le jalo re moamedi dumela tlhe ge ke mo leboe macheka ka lenaneo le la dipapadi le botlhe ba bileng kwano pele go yena re thagole lenaneo la rona ka o bontsha gore ke nako jwale tshebediso ya tai le dithetefatsi e bonagala e jele setsinaeng ya Lesotho go batšha ba rona ba fetohileng diphofu e be taba ye e bolela eng ka bokamoso ba batšha ba rona ba lebeletseng gore e be babusi ba kamoso ka ba basebetsi mona mo rong go la teng gona se re iphomoletse gona mokgatlo ona o mona wa mogosi wa mmangwana o ntse o etsa eng ka taba e mme ga ke bontshe go sentse ke na le fumaa diponso tumisi eo e leng ke mmadiphatlalatso mokgatlhong oo wa mogosi wa mmangwana mofumaa ditumisi go wa moetse kwano peace FM ka magana kwana
1: ke kopa o ke be ke dumedisa le babonedigao ba batla ba peace FM
0: ea mme
1: boloka ga o seboletse letswela ka ke pose tumisi eeda
0: mme ke tlhokometse gore morao tjena go ropogile e nngwe taba mo go ileng gwa phatlalatswa ga go na le sebaka seo go sona go tlhagiswang crystal math o tla opola mmetumisi gore dilengwaneng tsa go feta ge ke ile ga bua ka taba ena empa ke mona morao tjena e le ya qetelela e sibologile gantle le le mogosi wa mmangwana maikutlo a rona ke afe ga e le mo jwa le bana ba bonala ba ntse ba tswela pele go ikagela ka setotswana tshebedisong ya dithetefatse
1: ke le basotho ge basadi fela mo basotho ba senang dibetsa ba senang maatla ba llelang ditsing tsa tshireletso tseo naga e re fileng tsona gore di re thuse mme ga boemo bo bokena ehlile re tshepetse ditsi tsa tshireletso gore na di tla etsa jang go re thusa gore di re pholose ka gara boemo bo feme ga e tlaga e tlaisang dithethefatsi ka boemo bo odimo ga kalo ka tlhaiso e ngata ga kalo e re setšhaba se le basotho se tlokotsing e gologadi ke nnete go tlhaeletse gore boholo ba di-drugsfono tse tlhaisang mone e seng tlesedio fela diboholo ba tsona di iswa dinageng tse ka ntle empa re a tseba gore re na le batšha re na le setšhaba se wetseng ka thata ka gare go tshebediso ya dithetefatsi koo gore masalla ao fele nna ke nagane gore dikotsang tseno le ona e di ba chefo go feta a sala bana ba rona ke ka ho bonang tsela yeo ba keneng ka hara dikgatsi ka yona ke kopa ke tle ke hlakise hore crystal meth ena ke yona ena eo re bonang boemo ba naha bo lokala ka yona hona jwale ka batjha ba rona ha o hlaha fela ka ntle wa ba bona ho ba bona bokatelong ya diterata tsa masebo wa ba bona hobane wa hlahella ho bona mona o tla fumana hore ditshobotsi tsa bona di a fetola o so ntse o bona bona ke batho ba mapalo e ngata kae ba sebedisang mme rona re naha e nyenyane haholo re naha e bileng le moruo wa rona o thekeselang ha boemo ba jalo bo se ntse bo re naha e tlokotsing ka kakaretso moruo o tlokotsing ka kakaretso naha e tlokotsing jang naha e tlokotsing ka gore batjha bana ba go lebeletseng gore e tla ba bona babusi ba naha ena ka moso e tla ba bona ba tla re thusa gore re tsome go tswela pele bokumong setšhaba se ba se kotlile se le teng ba fela ba tota ke dipatsa ee le moruo ka kakaretso gobane jale ga ba se ba kene ka gara dithethefatsi tsena studi go se go tlale ntshwe ditšhelete tsa boko ba galasiwe gobane ga batsala ba kena ka gara dithethefatsi fela ee ba batsi gona gore naga ke tsekotsing ke nnete re a bona gore lefatshe ka bophara sewa se ne ile se teng sa tshebediso ya dithethefatsi batšhene empa jalo ka se ketsitse naga e nang le batho ba banyenyane gagolo ba o segatlha seno se se kalokalo e ba botshekamelo e mpe gagolo ebile se nonyetsang le setšhaba sena sa basotho empa o se botsitse rona renare rona re etsang ka gara boemo bona ka nnete seo bokaneetsang ga re na maatla ebile ile ya re nakonyaneng e fetileng ga re re re okwalelata ya ba go thwe sepolesa ga se a fata o sebedisa taba ena ebile re betswa gore go thole gobane jale taba ena ebile e kobe ya ba ka nnete ka gara basadi ba senang letho ba kenyang ba senang ntla ba senang le katsi tseo ka sekalana ka tsone ya ba re se go kwetha re tola ebile re ntse re re tshepo ya rona e ntse go le godima sepolesa sa Lesotho ntse re na le tumelore go na le go tla diaate ka nnete re na tlhaga thudisa ka matsamaoa ba jesago kebaasetsediwa taba ena go ga gobane e kotsi gagolo ngata ee ga dumela gore batho ba sebedi ba rekisa diphetipatso tsa bapapogo maphelong a rona fela ndare
0: re retle re qoqe ka mora ditaba
1: ke a lebohang
0: thank you mamelo Peace FM re tla boela re tswela pele le re tlo pheta ditaba tsena tsa rona le Mofumahadi Pontsho Tumisi ka morao go ditaba e re re mo phomotse fela a nwe metsi jwa le rona re ka ditabeng mme a o sheba nako metsotso ke ena e dula hantle go e leshome le metso metlhano ka morago ra ya bosupa o dutse pela ka monafalela disanyane heo ga o balele tsona ka puo ya Sesotho ebile di tse phethelang letsatsi iketsetse molemo wa gore o mamele ditaba tseo.

Ke a le wa sodi mo mamedi dumela. Ba i ba simpeting yana maseru ba ile ba tshwara ke sepolisa ka jeno boitse kombo mabapelo lo kisetswa tsela. Ba lokollotswe ka pehelo ya gore ba itlalehele gotlenga ka laboga go lena. Sena se latela parlazo ya majoro wa maseru re le buile se tshache ya marangrang e supang ha tsela e lokisitswe e bile e phethetswe sebakeng seo. Puisano le ba parlatse se tshaba se supile ha isale se salala ka la puso ya dibaka morao. Mmoho le bohle ba ikarabellang ho lokisa tsela empa se sa fumane thuso ho fihlella ha jwale. Moahi wa Simpeting yane monghadi Modupi Potsane o boletse ha tsela e senyehile ho iseng e le haufi le ho se sebedise a supa ha hanana le parlatso ya hore tsela e phethetswe ka ha ntse e le dikoti ho bile ho sa bona ha le tshebetso ho yona. Moqhubi wa koloi ya baeti sebakeng sena Thabo Mohapi o itse baqhubi ba tshwenyehile ke maemo a tsela ena ka ha makoloi ya bona a senyeha ka mehla a re o tshehetsa mohato o nkilweng ke baahi ba Simpeting yane ho bontsha sello sa bona. Ka o le leng basebetsi ba tlohang sebakeng sena ba boletse hore le hoja ba tshehetsa mohanto ba ile ba lokela ho tsamaya maeto a malelele ho fihla moo makoloi a leng teng. Banna ba bapedi ba dilemo tse dipakeng tsa 26 le 34 ba maleale a mafeteng ba tshwerwe ka pelaelo ya polao ya monna ya dilemo di 34 wa Matedile ka Moqebelo bosiu. Superintendent Thato Ramarekgwana o hlalositse gore babelaellwa le mofu ba ne ba ntse ba nwa mothamahane mmoho hoteleng ya maleale ka Moqebelo bosiu. O tlalewa hore mofu o ile a tsamaya ha morao bosiung boo mme setopo sa hae sa fumanwa letsatsing le hlahlabang tseleng e yang ha hae se na le baqeba hong a sebetsa se bohale. Superintendent Ramarekgwana o itse babelaellwa ba tshwerwe maobane ka mora hore baahi ba tlalehela sepolesa. O tholeditse setšhaba ka tshebedisano ena a ba ipiletsa hore ba thabe ka boikarabelo le ho fihla malapeng ka nako ho qoba dikotsi tsa mofuta ona. O boetse a kopa dikomiti tsa mahokela ho rala mekgwa e matla ya ho thibela botlokotsebe e seng ho bo lwantsha ha bo se bo etsahetse. Babelaellwa ba lebeletswe ho hlaha lekgotleng la Maseterata wa Mafeteng hona bekeng ena ka qoso ya polao. Lekala la tikoloho le meru le bile le kopano le baahi ba sebiti ya Berea ho rala ditlhophiso tsa sehopotso sa selemo sa matjhaba sa makgulo le batisa se tlang ho ketekwa ka la 17 kgweding ena. Mohokahanyi wa setreke monghadi Tankiso Letshopa o itse mokete ona o raretswe ho tholetsa bophelo ba badisana tlasa mmokotaba o reng makgulo, hlokomela, hlompha mme o tsosolose moo ho tla ketekwa ka dijo le diaparo tsa Basotho. E mong wa baahi ba sebaka sena, monghadi Lepekola Mokgohlane, o lobohile matsapa ohle a ntseng a nkuwa a paballo ya tikoloho ya sebitia a re tsosoloso ya mobu moo e atlehile ho phedisa masimo a neng a se a letse ebile le tjhai e ntlafetse. Mokete ona o tla fana ka monyetla wa gore bahwebi ba bapatse dihlahiswa tsa bona mmoho le ho fumana ditshebeletso tsa mahala tsa ditlhatlhobo tsa mobu. Ho tsa matjhaba magologolo a baahi ba Nanyuki, Kenya, a kene boipelaetsong ka jeno ho ya makgahlano le morero wa ho hlongwa ha setsi sa ho itsheka thajana ho batho ba nang le tshwaetso ya Ebola lebaleng la difofane la sesole la Laikipia. Baipelaetsi ba tlalehwa ba ile ba lebaleng leo empa ba thijwa ke sesole se hlometseng ka thata. Boipelaetso bona bo tla nakong ena eo Kenya e bontshitseng ha e tla aha setsi ho amohela batho ba belaelwang ba na le tshwaetso ya Ebola tlasa tumellano ya matjhaba e amang America. Ho sa le jwalo mokgatlo wa diagente tsa Kenya o kgahlanong le ho thewa ha setsi sa mofuta ona ka le reng ditsi tsa ho phekola Ebola di lokela ho ba haufi le ditsi tseo lefu le qhommeng ho tsona e seng dinaheng tse senang ditshwaetso. Lao le jwalo lekala la bophelo Kenya le buelelletse dipuisano tse ntseng di tswela pele le balekane ba yona ba matjhaba ka hore ditsi tsena ke karolo e tlwaelehileng ya boitukisetso ba mafu a sewa. Ha re phethela ditsebi tsa ditaba tsa moruo di re dolara ya Amerika e bonahala e tsitsitse ka jeno ha batsetedi ba ntse ba beile leihlo ho tekenelwa ha tumellano ya kgotso dipakeng tsa Amerika le Iran kgahlanong le bekeng e fetileng
mo ineng e theohile le hoja e se le nako jwa le batsetedi ba lebelletse tumellano ya kgotso le ho bulwa ho motjha wa Hormuz go bona hala ho e ba le dikgohlano tse ntsha nako yohle ha dipuisano di atamela ho ya ka ditsebi ho bulwa ho motjha wa Hormuz ho ka thusa ho theola ditheko tsa mafura le hoja ho kekeng ho matlafatsa dollara empa ho ka matlafatsa ditjhelete tse kang ya Sweden di tswela pele hore qalehong ya ntwa ena dollara ile ya bontsha kgolo ka ha moruo wa America o sena kgokano e kgolo le thekiso ya matla e boetse e tsheditswe ke matlole empa ho se kgaotse hwa ntwa ho amme kgolo ya dollara. Ditaba di fella mona mamelang tse ding hape ka Sesotho hosane hoseng metsotso ha e le 30 ka mora hora ya botshelela.

0: A sebedisang dithethefatsi a qetellang e le lekgoba la dithethefatsi o senya dintho tse ngata haholo empa ka hodima tsohle o senya boko ba hae mme ho hlakile hore motho ya jwalo a ke ke a hlotse a ithuta sekolong a ke ke a hlotse a kgona ho sebetsa ka mokgwa o nepahetseng kapa ho sheba ditaba jwalo ka ha re di sheba ka teng rona batho ba sa sebediseng dithethefatsi hona hore o sa ntsa a qetile ka bokamoso ba hae bo fella hona moo jele o ipotsa hore na ngwana a dilemo di supileng ha se re ha ana bokamoso na re reng ha e se le makgoba ntate wa ka ba qetella ba lahlelwa ke kelello ho ebang bakudi ba lefu la kelello ho ba qetellang jwale re se re tlameha hore re lo imetsa setsisane sa rona sentseng se le seng fela sa mohlomi hobane jwale batho ba rona ba tla be se ba na le bothata ba se ba sitwa ho nahana ka mokgwa o nepahetseng ka bomadimabe haholo yona Christa Matthew ke sethethefatsi se hlileng ebileng se qetellang se etsa motho lekgoba ka mora nako e kgutshwanyana haholo kapa ka mora tshebediso e kgutshwanyana haholo o e sebedisa hanngwe habedi o so kene o kene mme ke sethethefatsi se hlileng ditlamorao tsa sona di leng bohloko haholo hobane ehlile ke hona ha ehlile ba lahlehelwa ke kelello hobane ba se sebedisa ha ke re dithethefatsi tse ding di nepahetse sodi ho na le ntho eo re etsang re le Basotho kapa eo re theoletsang re le Basotho ba batla gore re re matekwane a nepahetse e ntse e le dithethefatsi kaofela empa sena se fumanweng mono sena se utlwang hore se fumanwe ka bongata bo bokalo ka nnete ehlile se senya dikelello tsa batho se senya maphelo gobane ha sa nahane ka mokgwa o nepahetseng ke mane moo a tla tlameha hore kelello ka ha e se tlwaetse o tsuba ebile e se laolwa ke tsona sethethefatsi se a ka etsa sohle hore a tla fumane tšhelete e tla reka sethethefatsi sena a ka bolaya a ka etsa sohle a ka utswa a ka etsa sohle ka nnete hore a tsebe ho fumana dithethefatsi tsena mme boemong bono bo song o mo bona a sa etsa dintho tseno o tsebe e se e le lekgoba o tsebe ho laola e se tlo ba ntho e thata haholo se sa laolehe ha bonolo ho hang ha a sa le boemong bono empa ho na le moo a tla ba qadile teng mona moo a ntseng a kgona ho ipata e leng moo batswadi re sa boneng hangata ke hona mo rereng go sa ntsane go ka ha laole empa ha sa sa kgone go ipata go wa tlhola go ba le tšhelete ehlile ke boemong bo jalase se hlile le kgoro emano go sa go tlhameya gore jale ana naga ka kakaretso e ntshe tšhelete gore wa fola kapa o fumana teko ke hona mo rereng le moruo wa naga e ema ka mokgwa o tsweleletse ka re fela ebe re re ha ho re le ba ka buso empa ka sa le bo mba ba se ngata me ho fana ka la fo jere ke mane mo go se ngala la go ka ha la ba so tlo ke se ngere re bunyana re mpe re be le ha ile se tsi ya se se fela mo go fana ntho so na teng
1: tabe ngwe motho ka la ka tsa ngwetse ba ke na mme o gona boemong bo jwale bo ngwana a seng a imetswe jwale ke tshebediso ena ya dithethefatsi tshebedisono ya lona le le batswadi mohlomong le ka ona mokgatlo wa lona e ba ya mofuta ofe gore ngwana ya jwalo a qetelele a fumane pheko
0: ka rona ka monna ha re so be le ntse tsa phodiso tsa batho bana ba boemong boo mme
1: Mme Tumisi e ka re wa nyamela tjena o etsala kwa
0: nna ke tsebe na
1: o tsamaya o nyamela botso ena ke e botsa ke e pheta wa nkutlwa he batho ga ke tsebe na o etsala kwa momen ke mmotsa tsena gobane nako a na bua ka taba ena e le a ka wa nyamela jwale ke pheta hape

0: mohlomo a e tle hlake ka ne di ka re o wa nyamela mo wa teng ka pa ontsa tsa ma ya jwa le signal ya ya sukudisa le ha o le jwa le he e re ke tjeke e ya me ona tsena u kwena u kwena ke putsa le modimo e e be kwa enjwa le e u jwa ngwana jwa le
1: o hantle ndale
0: ai tsela pele ke bana nako ya pele la gawa ga ba ya ka wa nyamela jwa le ke ne ke bona gore se boela itse hala gape ka a go ikale mme potswe
1: e ene te ke ke boe mo ba nna le ke na so re se tsa ke o fumanela motho ena tlhabollo e le ngwana mogwa wa pheko re santzane nge na lona fela ka gana ha kwa me rona ke hokahanya ha ba pele hore re thuse hore batswadi ba be bo mo mbo ba tla tseba hore na ba tla atamela motho ena jwang ba tla atamela bo mo bona bo ba iphumanang ba le ka gara bona jwang me ke a gola go ba kopanya le ba hlabulli le batho ba bang ba sebetsana le taba tsa tlhabollo hore ba tsebe go ba boemong bo nepaetseng ke hore gape-gape re ba rute gore na ga o se le ka gara boemo bona o kene ka garang e o tlamayang o sebetsane le yona ka tsela e feng ka nnete santsane le tsona fela dipheko tseo re santsaneng rereng di teng ka gara naga kwa gopola gore re lefule le le motho ga a kula ke re le tlameya go ba le ditlhage mme ditlhaga tsa teng di tla sebediswa setsing se nepagetseng setsing se begetsweng gore se etse mosebetsi o empa ga re na tsona ka nnete sodi ga matshwao a sa iphile maatla go seo le gobe o ya fetisetse motlhomi motlhomi ba lo laola fela ditlamorago tsena tse teng tse bakueng ke taba ya tshebediso ga se gore ba lo laola taba ya tshebediswa dithethefatsi ga kalokalo ba lo laola ditlamorago tsa go jwale motho yono o sa latlhetswe ke kelelo mme ka nnete ke tsona fela tseo re santsaneng re na le tsona matsatsing a nantate
0: mme potso eno ke ne ke e botsa tjena mme Tumisuba gobane dilemong tsa go feta ga motho o ntse o gola go ne o na le setsi mona seo ka kotlolo se ne ntle se sebetsana le batho ba seng ba le tlasa tshusumetso ya tshebediso ya tai le dithetefatsi o ne o thwe ke Blue Cross ga e ba ke sa gopola gantle maneabosiumane mme re ile ga bona ga se kopana le mathata se ba se tetelela ge se re sa bone o na se teng kapa ga seyo jale ke re boemong bona bo jale le thulang thaba le le batswadi ka bana ba lona bana ba lebeletseng gore ka moso e be bona babusi ba naga ena bana ba lebeletseng gore ka moso e be ba dutse mona mo o ke dutseng teng nna ke se ke iphomoletse gae ke mametse bana ba lebeletseng gore ba etsa mesebetsi ka go fapana ya yona jale ba se ba ingwetse mme ke gona mo ba le batho ba golo bane ba fumana pheko ke batla o ke o go thuse gona boemong bona bo jale yes ba ka se jalo seleng seng se seng se le seyo kapa re seng re sa ukweletho ka sona gona taba le batswadi le bona e ka e boetse e kenya letsoo lefe la gore jale go bonagale bana ba ntse ba imela o keta o bua ka sepetlele sa motlhomo mme le sona le ga its admit motho batho se na le lenale le itseng se ke e sanka bana bana ka go fela bana ba dikolo tsena tsa masego ba seng ba le tlasa tshebediso eno ya ntwa maikutlo a lona mme
1: ntate ke kopa go ke tlhakisetse ba Sotho gore ka selemo sa 2020 setsi seno se ile sa kwa ga seo go ga gona gore re tlokotsing gagolo go le setšhaba gona gore go boima gagolo go rona re le batswadi gore na re etsa jwang gobane ehlile ga seo go ga sentse re sa iphapanyetse le boemo ba gore setsi se ne sentse se sa se itharollo e kalokalo empa se ne se le teng bonyana ee andate se ne sentse se sa tlise tsela tsentse tsa moraorao kapa tsa matšhaba tsa go thusa batho ba boemo bono empa se ne se le teng ee andate se ne ebile se fokoletsa gore re tle re iphumana re na le tshumotlhelela no e ne ebileng re ntseng ka lela ka yona e rereng e teng motlhomi go nono ditlamorago tsa teng go gona re le batswadi go gona re le mahlatsipa go buima ha ho ntate ke ka ho re lelang ho bonyane sizi sa buwe mo bona ha se ka sa bulwa hape go ka ba bitse e ya ntate
0: mohlomong e entse le boipiletso ba lona pele re nka melaetsa e ka ba bofi ho mbuso ho bane e jolo ka o bontsi hore jwale ha ona di tsitse sebetsanang le taba eno kapa ha o se o tlake ho ena le meriana e thibelang ditaba tseno jwale boipiletso ba e ka ba hore ho etsa hale jwang ho bona le dintho tsena di motsutsi ka metso le horeng dikgato e betsa mofuta o fetseng kelang batho ba ka fumanwang jwale ba tswile letsholo ho rekisetsa bana ba Basotho dithethefatsi tsena tse bonalang jwale di ama kelello ya bona.
1: Molao o teng o bitswang Drugs of Abuse Act wa 2008 o e leng wa hlomathiswa ka 2018. Dipiletso ba rona e ntse le hore ho sebetse molao ono. Dikotso tsa teng di batla di TV. Ha se patuwe hona jwale hore motho ha fumanwa a rekisa dithethefatsi o fumana hore o ikahlololwa fela 3,000 tseo bileng di fanyewang le ho fanyewa nakong e nngwe. Jwale re lla ka hore re ikopela fela hore Drugs of Abuse Act eno e sebetse ntate e kene tshebetsong. Dikahlolonyana tsena di ke ditebe sodi e le hore ke kgola di tla ke di tshabise batho hore ba itshebeletse ka bolokolodi. Hobane ha a hlolwa 7,000 eo nako e nngwe halofo ya teng e fanyewang o ipatalla 1.5 ka bobebe a ba ikgutlelle mosebetsing wa hae ona wa ho rekisa le ho fana ka dithethefatsi mona mapatlelong. Re ikopela fela mono ntate hore ha ka etala moo hore molao o sebetse ebe molao o teng jwalo ka ha o le teng o sebetsa. Ke tla re bona na pheto e tla ba ife. E ya ntate.
0: Mola etsa mong ke ona hore ke le tshwara ka kwading ke mametse moedi metumisi ho tswa ho mogatlo wa mogosi wa mangwa. Potso ya ka kena. Ebe ha ile mo ba sotho ba ile ba hlokomela hore ka bomong kapa ka bobedi ba ke ke ba kgona ho araba diphephetso tsa bophelo ile chabana sa khomo ho hanang ho mmuso o ba ithetseng ho nka boikarabello we o ba ithetseng ngwana ho nka boikarabello ba khodiso ya ngwana mosotho ile chabana sa hosane Madumis
1: ndate
0: wa ugwa
1: ke uka ke putsa rena e hile e toboketsa musong kapa e tla go rena ke le batswadi
0: eya
1: empa hangata u fumana hore hona le mabakanyana a mmalwa a etsang hore batho ba rona ba qetelle ba sebedisa dithethefatsi ke sa tlo siya hore le rona re le batswadi re ntse re kenya letsogo ho na le diphoso tseo re ntseng re di etsa tse ka batswadi tse qetellang di ba kgannela dithethefatsing ya ntate ya pele fela phoso ke kgolo le etsa re le batswadi ke hore le rona jwale re ba sebedise ke hore jwale ba ithuta ka rona ke hore jwale re na le dintho tse ngata tse re etsallang bophelong ho re seng re lebala hore ba teng le bana ba rona ba ntse ba hloka tataiso ya rona. Jale taba ke hore jwalo ka ha momamedi a tjho se ntse re tlameha ho itekola re kgutle re buya sekwele re le batswadi re shebe hore na re le ra e fosa kae mme re kgutlele kgodisong yona yanene e ileng ra hodiswa ka yona ya bomme wa rona le bontate wa rona eo le ha e le ba inyentse e na le diqholotso tsa yona.
0: Re utlwe gore na ore moamedi kgotso
2: ena
0: e ya ndate
2: ke tlhola ke ikgomolalele ka kaša
0: ka kaša seneke ndane molalele Yeah.
2: Ne ke kopa go botsa nne letis. Kukula are ba ile ba fumana ditshoso gwathe taba eno e tlile e kotsi ya ba bona ba ya ikgula e le mokgatlho ono goke na ke bana ga ke re bana le bolokolodi ba ipapisitse le section 16 ya molao wa motheo wa
0: naga
2: freedom of association ga ke re avani mono go na le mokgatlho wano wa matšhaba ga ba ise sepolesa seo se ba tshosang go mokgatlho ono wa matšhaba a kopaneng o gona gona ona mono go tsiba go kenya ditshebeletso tseo ditshoso tseno go mokgatlho wa matšhaba na ebe ke tlaki
0: o mo utlwileng date mme Tumisi
1: ke tlakile gantle gagolo ntate
0: ere re ga gabe ntate molaleleng kanye ntate sebile re na le motsotso fela mme Tumisi ya di kena wena o sebile o dikobela
1: ke le wa sori ntate molalele ga ka e gula ge le mokgatlo empa re le ga tlhokomediswa gore ge tle sekebe ga etsa lerata jalo ka ga rona mosebetsi wa rona ga le mekgatlho e le go etsa lerata ya ba otho ena re sekebe ga etsa lerata gobane e kotsi ka nnete basadi ba modimitsa ba tsala ba utlwa gore maphelo a rona ebile a tsietsi ya ba se re rempe re thole rempe re shebelele mona mo go sa tatwa nna go tla felela kae ka go tshwantse ena ke ne ke re ke boikarabelelo ba rona re le setšhaba sa basotho ka kakaretso kao fela gore re bone gore ditaba tsenono ga ne se tsa mokgatlho e ne le tsa setšhaba sena sa basotho ga e be go na le feme jalo jale batho ba tlameya gore sireletsa ba ga ba tata ke boikarabelelo ba rona le setšhaba kao fela ka nnete gore re tlhokomedise ba e bang re kgona go ba tlhokomedisa gore hela re na le bothata ke bonang bothata bona ke ko boanela sodi bothata bona ke banaga ka kakaretso ka gona ne ke re ga ke fega ditaba tsa gona ke re motswadi mo moteng sireletsa ngwana wa gago motswadi mo moteng bona gore o tleka dithethefatsi sebakeng sa mo o phelang teng nna ke tla kgona go etsa lerata moo ke leng teng wena mo o moteng e tsa mosebetsi wa gago ka o tshwetsena ke ne ke re ga re bokane leng dithethefatsi re le setšhaba sa basotho re bona gore na di fela jwang tate
0: mme Tumisi ke lebile gagolo e ba le bosio bo o tlhonolofetseng ba ntse ba batla go botsa empa nako ke sega
1: hai ntate re tla ba le ka moso gape ke ne ke kopa gore re tle re fela modimo o boloke lesotho modimo o boloke basotho ga e lala
0: ke lebile mme tanki mabira peace fm eo ke mme Pontsho Tumisi go tlhaa ka mane ka mogosi wa mmangwana bjale utlwile gore na o beile ditaba tsa gae jwang mme he ntle le o senya nako ke mmampudi.

0: mamedi a e tsholojwa lo e re re kena ka mona ka bo Metropolitan le Soto itse le yona itse itseng lenano lena wena mamedi motlo wa PCFM mihe sinzi ke na le mfumadi mathabiso thekiso ke mastadi hantle yena o tswa mane Metropolitan ka ofising ena ya thekiso ya Metropolitan le Soto o tla opola go bekeng e fetileng re ne re tshwere bona kapa re ne re bua ka setlaiswa le go jane re sebetsana dipotso re bua ka boiketlo life cover le ga o le jalo re ne re botsa dipotso gore o le mabedi wa rabe e be o ikgapela mpho ya letsatsi leo jalo ka e ne letsatsi la phomolo go twe ke Africa Day mme e wena mamedi ba babedi ba ile ba tla ba gapa tsa bona le ga o le jalo he ka jeno re dula re sheba boiketlo life cover ke re dula re sheba mamedi boiketlo life cover ha go tlo gona mme Mastabi o reng ha ke nawe fela mogadi wa ka
1: sodi ai ka nnete ha hona tsempe wena kgaitsedi ya ka wa utlwa he
0: manta
1: hantle ke dumedise basotho hohle mo ba leng hona teng le wena hle sodi ke a tshepa go ntse o phela hantle ee ya hle kgaitsedi ya ka ke a leboa ka mohauo no mogena santsana re file ona re kgethile gore re tswele pele go tlotla tiisa kapa go etsa kutlwisiso e tibileng kapa go ruta ka botebo gape ka taba tsa boiketlo life cover ke a gola o le motho mane le mane re le ga utlwa dikgaelelo tse dingwe jale kege mamela he mosotho wa heso boiketlo life cover kore ke life cover se hlaiswa sena sa gona ke tsela ye nngwe e molemo ka go fitisitsa go etsa bonnete ba gore barwatiwa ba gago ba sireletsegile ditšheleteng ga o so le seyo barwatiwa ba gago le botlhe bao ba leng tlasa phediso ya gago bo o ba phedisang bo o leng o na le netefatso ya gore e tlile ba tlhoka thuso ya gago ka kotlolo ba tle ba sale ba sireletsegile jale ge ka re na gantle boiketlo life cover ke eng ke setlhaiswa sa tshireletso ya ditšhelete se fanang ka tefo ya tšhelete lamsam go ba jale fa bao beng o ba kgethileng mme ditaba tse ka o fela tsone e tla o thusa ga tšhelete eno se e tswile o so le seyo motlhomong go lefelela ditshenyegelo tsa bophelo ba letsatsi le letsatsi go lefa mekoloto e bannye ntse e setse go ntshetsa pele thuto ya bana ehe le go thusa gore lelapa le dule le ntse le le boemong bo o ne ntse le go bona go tswela pele mme ditaba tsena di a patalwa hanghang ha fela ditokomane tseo di tlhokagalang di godisa gore fela claim e le teng ge ke ke ra ba ra thiba kapa ga iphapanyetsa taba ya gore ge a tseba gore di-life cover tse ding gale kwana le ga re etsa introduction to law re ne re e fue di-case go etsiwa mehlala ya gore na mang ka lemo sefeng o ne o e tsaleng fele re bontshwa gore na molao o ne o reng ga o lebana le ditaba tse jalo e le gore kere ntse re tlameya re fumane netefatso le kgodiseo ya gore go fela go entse jang lefu le le teng kapa go tlameya go etswe jang go tlaimuwe ko obaneng ga e le botlhokwa boiketlo gobaneng re ka gare botlhokwa batho ba bangata ba sireletsa dikoloi tsa bona matlo kapa thepa ya bona empa gangata ba lebala tshireletsa ditho tsa botlhokwa tsa lelapa ka go fetisisa ee bophelo ba bagatuwa ba bona jalo jalo ha ba se ba le siyo ha hlo ya lelapa e hlokahala ka tshohanyetso lelapa le tobana le bothata ge ke ga e qoba yeno ta hlo ya moputso ka pa chalete e kenang mathata ho lefa ditifiso ka pa school fees ho lefa mekoloto ka pa mikitlane gatella maikutlo le ya ditšhelete nakong e thata ee jale boiketlo life cover e fana ka letloa le sireletsang ditšhelete e thusa lelapa gore le tswele pele ka bophelo bo o nang le seriti le botsitso le kgotso kelellong re bua ka boiketlo ehe Setso sa rona sa Basotho se re ruta ho hloka bohloko ba ho hlokomela malapa a rona ke ka hona boiketlo e leng teng e tlo thusa hore ho tswele pele jolo ka ha e kare o ntse le teng sodi bana ba iketle kelellong ka ofela jwale tabena ya ya life cover ke a gola ha re se ka ga sheba ne ke batla la hantse ke theoa ka yena tje ke hlalosa ge tsebe hore ha re na mo re ka ga reng se ya bo ke sena o tlamea o etsetse quotation e tla dumellana le bohloki ba ha ehe e loketse bo mang hantle bo iketlo batswadi ba nang le bana banyalani batswadi ba hodisang bana ba le bang batjha ba qalang ho sebetsa ba hwebi le beng ba dikgwebo mang kapa mang ya nang le ba phedisuwa maikutlo a mang a fosahetseng ka life cover life cover e turu ke sale monyenyane ke na le dipolokelo ha ke hloke life cover jola ha re tla mona mo re reng idugo ke na le dikgetho tse fapaneng tse ho tsona o tla nka ho latela bokgoni ba ha mona mo re nge sa le monyenyana life cover e batla e na le molemo ha ho la ho sa le monyane ho bane ha ibi haibi di tsho di udimo ka bogutshwanyane ko re ha o eng ka ntso le monyane le risky ha e ka lokalwa ke go sala monyane ha o sobe le dinthotseng ata o tla fumana hore e hlile di tsho tsa teng ha di bimpe jwa o hola le yona o hola le yona e u thuse go hole o hole o bo itlwaele ko ga ke go utlwana ke re o ka mpa ba nna eketsa mohlomong ha ntso o tswela pele jolo jolo jolo jolo ebe o sontso ikekeletsa di makavaga jale tabengwa hape ke go mona mo re reng ke na le dipokello dipolokelo tsengata di ka nna tsa ba tentsa bangata empa ha di tshwane le ho latela lelapa le o nang le lona le tlhoko ya lelapa la hao wena o le motho a ke la hana go ntse ya so di ntshotsa teng di tla fapana go latela maikutlo a batho e le hore potso yo nan le yona re dumelle gore ha re qoqa lwana go fa boiketlo o tlo utlore e ka arabeleya boiketlo ha se taba ya ho itukisetsa lefu ke taba ya ho sireletsa batho ba o bagatang a ke ga e utlwisisa hobane e monga ka nnare jole na tla shwe ho batho ba sale batla ba jwa tshelete ya hae a ke ra utlwisisa ke batla ho ibe le jwalo hore ke se ke nne ka ka ine sa ka ho hlokahala ka pa ho feta ka pa ho robala e boetse e u thusa go be le tshepiso ya hore le lapa la hao le tla sala le boemong bo botle ditabeng tsa ditšhelete nako eo ho hlokagalang potso ntse ka ba teng ha ba o ka etsala go ke hloka le hona jwale na le la pala ka le ka ba litshireletso ya ditshelete ho sasa ha ba ka ga bo e sa hlaka ke nako ya ho kopana le basebeletsi ba tsa ditshelete ba metropolitan ba o tataise ka boiketlo life cover le ho nka mehato ya ho sireletsa bokamoso ba ba ratuwa ba hao ke hola tabena ile a fihla ya re ho thiretsang ya re kholotsa ha re utlwa di dikarabo tse ding tse neng di hlaya ho ho bo mme le bontate ba leng ba arabela hore re tlameha re utlwisise hore na boiketlo life cover na ke eng mme re be re utlwe hore ha se taba ya lefu kapa ya ho fela wa hlokahala ke taba ya ho sireletsa ho etsa bonnete ba hore ba ratuwa ba hao ba bolokeile ba setse ba bolokeile ba le boemong bo ka ba thusa ho tswela pele di ditabeng tsa bothuto jolo jolo ka ho fapana le hore mokgono no beteng ha wena ya phidisang a sa o le siyo re ke breadwinner jwale kana le di office ka rona ha ena ya le sotho sodi kana le office kuting mo ha le suku mafete kana le di branch tse pedi masego mona gedenti wae ka moka beria gedeng maputswe hlotse bothabothe qacha snack kuting thabatseka le mogotlong ditaba tsena tse o ntseng ke di bua ka boiketlo ba ya ditseba ba tla o hlalosetsa ka tsela e bileng e tibileng lo feta ene ke lengwe yona o bane jola kana kwe o tlo bona le yena le shebane jole le qoka o bo utlo rena e ka jella phate kai ditabentsa hao ho go tlotse bo go etse qeto ene pa hetseng ge bo etse rena le nomoro ya mohala ke 800 22 300 800 22 300 wa letsa mono o re ke kopa ho hlalosetswa ka boiketlo ba tse bana ba tla o thusa jwang re boetse re atla le ya re tseba re atla di office mono re bulele mamati re boetse re sentse rena le di registered brokers ka hara naha ya Lesotho ba sentse ba sebetsa le rona le ya ba tseba ka ofela a go ra ka o hlalosetse ka boiketlo ha ke kwala mona ke thewa fela sodi a letsa selelekela sa mampudi o ko motshware hore ke utlwa master bian tsa re fela boiketlo hantle boiketlo bona na ke bofe iphenako o kotlo manollelwa boiketlo o tla iutlwisisa di dikateng tsa yona ka ofela tsona jwale o tlotse ba hutlwa hore na e ka jalla phate jwang bophelong ba hao sebakeng sa baratuwa ba hao hore ba tle ba tsebe o tswela pele le ye bophelo bona bo tswele pele ba qete tsohle tseo o neng o di rerile tseo no tlo nno tlo tswela pele ho dietsa ha o nontse o phela wa tseba sodi ke qetile
0: ko re tsatsing lena ke o mametse
1: Eh ya sodi.
0: Ka ga bale ke uke. How do you talk about?
1: Eh.
0: We get.
1: Ka u dima le monyetla fe.
0: Ai. Eh. Lona. Ka yo. Eh. Loud to le mo mi lo pizza fem. Re kopana le yena hape be ke itla be ba sthabi. Eh a tshwiretse di.
1: Hantle jang.
0: O be le leto le monate le tlo fetse mo bo fitla.
1: Ho be jwa lo ho yena sodi le ba mamedi ka ofela ke a leboha.
0: Metropolitan Zoo.
1: Together we can.
0: Kubani ke mamu.

0: na ke loka ka megoge ya nthengwe lengwe mo mapandi di yone wa jeng sa tlame a le mele ke ba sotho ha e nda le dinga ta ho lwa ke tsena nge ka tsena ka kwala ba mo le di ba ba ya le bua botata
1: thank you that e re ke nge mola itsa pele ke nka mona mola mohala ona melaetsa ene minga tempa re ke ka le ka ona go sodi khotso le ndadimo na henke le pholetse tletlebo ya batho ba semphetinyane na ke jarisa moghetwa molato bane 1 mola wa puso ya dibaka o dumela moghetwa ho kena ka le khotleng la MCC ho nga kagolo dipisanong moghetwa ha dumela kapa o tingwa fo ke speaker sa paramente a keke a mokwatela moghetwa hore ha tuhela moghetwa ha tlalehela setshaba hore paramente a bile tshelete e itseng ho lokisa tsela setshaba se ka be se ile sa tsitsinya MCC ho phetisa ho lokisa tsela ke re go balletse gona ke di milione tse kae tse le shomele tse ka o di mo le shomele metso mong tseneng di lebeletse ho lokisa ka mono.

ya ga ha o le tsena ya ba uko so ga hlu ke dumela ha se ntwe o tswa ka tlung so ntse o ilebeletse yo hlela thuso ha ke eh ke le ke batla hukwa he ho ke na ke di ba ka di fense o ke nka nete taba ena la ha e ba mohlomong motho ntate a ka hahlwa ka nete jwang le jwang a ke ke nga fereya mohlomong ke sebaka mohlomong ke boemo ka ga boemo bo itseng wena mo wa medi ke ke maemo nga fi ke tla botsa mohlala hore hona le nako yo mmo mina le pale engwe e kileng ka e utlwa a ke se ke utlwa hangata fela ke hopola ena mmo medi bane ke kgwang ke qala ho utlwa kana ko eno motho ena wa mme ona qeta ho lahlelwa ke molekane jele e le funeral ke ke le fu ka nete tshebeletso ke o ntse e etswa mono ka nete mo momedi ke tshebeletso ya lepato me wa la mono hi ndate thabo hi ha ke re yo tuna nana ntate mo mono ya na se ka neng a se a tametse pela mme a mo hlakola di gapha mono a mo hlakola meyogo a me itshetle ka le hetlala hai o temba ke nsa hai ya ga letsa tsila dikela la dikela ka di tsa di letsitse a sa hlaloseditse mme hore o tla tsa tsinela nka ga taka wa motho wa ka o mo fegeile funerali ya ena mo lekane wa hai ya senga ithobaletse ke kikiwe ba mabapile mbobe di bo kile nka makalaka ka hao ya ba hona le fumo fela ya ba o sofere ya ntate wa ka ku ya ba o sa ema ema mohlomo mo beke tse seng ka e fela mohlomong wa bona eh shule ka kwa ke ipotsa ga o batho mma modi hona mo tsa tsinwana le ya ba ke tabe mmakatsang ya ba ke ana hana go le ke tshwetsa lang hangata hona le dibaka tse dintse o tla bona hore ha tshiki mona smo o nulukela hore be mhlomo o ka fereha mo o wana hana ga mo o no salukela ka nnete go be wa fere o lebo no ga hlwe jwane jang o ha makatsa go motho gele di ba bue bo mo itseng ka pogele se ba keng se itseng yena a kana hana ka tsa magato le mafereho o kwa 62 00 996 62 00 996 le +26 65 99 96 ha re ke re qoqe ka yena mo momedi ke kutlwe wena o ena ntle ke kae mo ka makalang ka nnete ha o le mme motho wa ntate a sa fihla o kere ya ona ting wa bona kapa wena le motho wa ntate ke kae mo etla ga o sheba o so bala mmetshe bo wa bona ga mona ka nnete ha wa luka nka mpaka ka dinomoro fela ke tla di bua ha morao ke tsala mona bomedi ke a khutla Rihanna Diamonds

rona tumabelo PCFM mona ke Uyana ibitswa Diamonds re ba metse senye le shimele metsu e robong ga le bile horeng ya le shome mabelo PCFM wena o re ke ba ka di feng ka pa ke se ba ka se fese o re nga nnete la mona la ba ka nnete motho a gahlwe ka kopahle se ka fega ya mona se ka fega ya boemo bona

0: 21956 plus 266599956. Well, it's a voice note. WhatsApp 62 00 9956. Moletsa ore hello Lailai yo ya lefung na ba kile ba mfere ke le funeral le nyang khono wa ka jo abuti a wa ngata kana ko ke yalla che hehle a ba thong o mala tu lefung mala tu tsela la ya lefung bo medi mo ka mang ka ka ka re tsho a se ka fere yana lefung ka pa mo hlomo ka re a ke shebe mo hlomo wona lefu mona wa o close ha ka ka le mofu mo hlomo mo hlomo hloka etse motswadi wa o molekano wa o ngwanenu e go santsolla mo ebe motho ke o busy mo wa ofere o ntse o bitse ka mo ratang ka ding ka mo hlomo nka ga ba mo hlomo he mo me dikire ke le bo mo hlomo lefu ha o mogotsi wa ka ke amane le wa mana mono ha ke gahlwe ka nete ke gahlwe
1: Hello, ka kereke ka nako ya worship motho o busy o a fere kore ke ntho tse motse ke sa di utlwisiseng ke le motho ne a e ka nnete lebitso wa le bona ga se ntho tse ke di utlwisisang sefapano ka nnete ke ntho tse ke di utlwisisang ya gona gobane some places I really I really respect them one. Langa ba ka gafa but hi mohlomong ka mo ga service kwa na ntlo di ka etsala. E se nyu ring the service. Ish. Timing ya bona na lo se perfect. Compile and the one just number 8. The sharp shooter.
0: Ke le wena sharp shooter. Momedi odi bona le time and a place for inkapaing. For inkapaing. Una le se ba ka se nepaitseng. Le na go ene paitseng ya wetsa dintho. Pela nako nngwe o tla tlhokomela mmomedi le o fumana gore aa mona se re iketsetsa fela se re iketsetsa fela sapshuthobetsa molae motlhala mona mmomedi bosnoting ya gae gore ba bangwe ele ka kekekeng ba bang mafu lefu mmomedi ga mametse mono se ejileng mofu ga ntse ga mametse bua motšhana ntse a bua mono a ntse a re ka nnete malome ene le motho a ya neng a ngata ka ntsena motho ntsa ge jwele gore o bloma kae ai bo ke ga ntsela ma metse mo medi mo ki wa bua o hlalosa sege le mmufu motho mona o batla motho dino mogo wa mmutsa hona o mmutsa ha ne mbwa medi eh ka ntsena hape ka tikeke mo uti wa bua mo ha busy wa rewa mono ha re praise the Lord so kwa fela batho ba ga hallelujah o he ha ke sa focus tse mona ke ntse ke araba motho ya ka ke re ke ntse di ba u di ba ba nka nnete mo meditao tsa mo futo ona ha ba di mameli a ntse bua mo wa futa rega ntse bua mo se bo bua ka ka mo tsiba ha ta mo tsiba hantle mme pisa fa make bone nna ntse ka tsa mae jwang molatsa go mo sebetsing jo motho a tla mo sebetsing wa hao ebe wa ofereya na ke sina go tla jwang bane ke be ke le mo sebetsing ka nete mo sebetsing okay ke le bo bomedi ke le bo ha o ke mo sebetsing ka nga o etsa njalo ha o fere mo sebetsing o yo ona tse lang ke tsahala ona mon a ke bika go le ke go hana mon ke la ke fa ona ha tswe ke bo sebetsi fa o ke ke ke ntate wa ke hle ya bo sebetsi ha wa ka na mosebetsi wa tsang ho putsa mo mobile hore ona le ntate mo akileng a re ke mo khani wa kolo ya baiti shele ka palami shele wa butsa hore hai bona la se motlo ga keta o thuwa ka kolo ka mo ore jele ne ke batla ho mo fereya ke mo betse o ka nnete ka kgahlo empa ke bone baiti balla ha re ba fereya ka dikoloi ka mona a ketsa qeto ya o ka tshepo ke motlwele ka nnete ga re eya ka nnete hlile ha ba tlameha ho fereya ke rona ka koloing ke baiti eya ka nnete ha ba tlameha ho fereya ka nnete a re fela ke tla fereya ho kae hobane nna ke dula ka koloing ka mona nte all day ona mo ke bonang batho hona teng ha ona nako e ke tlo tsamaya ka ntle ka mona ebe ke lo kgahlwa teng ao ke le bona ka ona ka mone a bela ga ke se ke kgahliwe hona ka mo batho ba modimo ke tlabe ke tsho hona ka mona ga empa ntate ka nnete eseng ka koloing ka mona e seng mosebetsi a re fela ke tla mo ke tla bone ke tlo mmona ka ya ausi wa motle hobane ha ona nako e ke tlo tsamaya ka ntle ke dula ka koloing ka mona na mosebetsi wa ka ko o betsa utaka etse ke pepe po a palama nne ke tlo mbona ka hei ka ukwa bobediwe hei ke a utlwa 2121 9956 plus 2665 9956 2121 9956 and the plus 2665 9956 ngwala service note WhatsApp-ong 62009956 62009956 wena o kile fego wa kae o le mme mo neng o kae se ka mphega ya boemong bona ke ke bona molaetsa ore hey Stando na the other guy once approached me in church a qeta ho bua ka mogotsi wa ka hampe hampe hore ha qeta ore ha ke mo sukudisa ke sa batle ho bua le yena tseba ya ba o fihla a lata motho wa ka wa nnete a mo jetsa wa mpatla what ke bona motho wa ka a sa re sheba hangata ke jealous that time o tsebe ke le worship team hle ke DD ka maseo wa hle Stando ba shakela ba subulisa e ka ba ka swabanyana eish yo ba lo ba ningana ya motho mwa ha o le yena jeli wa bona fela wa bona wae e nga bila bua ka ba bang hampe bana ba jo o latla ka ditaba tsa ha fela ka nna ba kontse ile wena hana ka tsela e mohle ba teng ba jwalo mmomedi motho ha fihla a o vetsa ka motho e mong a o vetsa ka kwa bua hampe bona ba haisale ka pa lo bua ka wena hampe motho wao aga o tsebe didi ke mo tsebella kae kae o ne etsa jena le tsena kwa tlo kokela motho wa tsa 2015 kwa tse le wena manga tsona di libetsi o so tlo hopola ha o tlo no etsa je eh a na re se le khale kwa ba jwa nahana ka tsheke mona le motho mana mmomedi e ka gona tsiba hore tina ye e teng ka hare ho playlist ka rona tsi ba mmomedi ho iteng ka hare ho playlist ya rona tsa sing lena e ka ba mmomedi o kile wa fere wa kae monong o ga ho hang na ba ke maketse fela wa tseba motho a nferega ka pa wena le motho a ntate ba kile ba o makala ba feka ile kae ka pa ya wa ithiba o khahlwe bo ga fela e semone helang ena mmomedi la telang e bitswa lady in red is dancing with me cheek to cheek. rata ho lwena mpomeni ke lady red the lady in red Chris the Bonnie.

0: Sean Paul, and it's baby boy, Anthony Hamilton, it's I want you, but he's here, fam. To give me a little bit of a film, and I'm roaring, and I'm roaring, and I'm roaring, and na nkile ka fega wa lining ya spitli le ke kula jo tsama ntateo a itsang ntateo a itsa jwang momedi hei fela na hana momedi lining ya tsa u ile spitli le momedi ke tshike go tswe hanga ke bua ka nna mone go go na go ngwa velo ka ona jwalo go ke na le sfubanyana o ha ona sutlwana tsa tla tsa sutlwa matsatsing a tlang ke kwile nthwana tlo be ke fitileng hore ya tla ke a leka hui we fed this a fella ya hana. Eh, but you are mommy, I come as a who just spitted on it. Upon a lot of mommy, bow hog eating how mona lending a spitting moon. What's the most gas? She'll shock at Huso. Ham weighing one chosen. But a fellow bananak. Shock a fellow bananak. Shelley, haga, we mumma move down off mana motor and sank at her, yo.
1: Hi, in this couple, Hagalo Galo, but in a four plus, I never called it thing, has no fit, only to find out to recall it over. I miss it in one and Zanka no more. Jella had a fit of four, I know how come one and all be daddy no more. Jella rats telling that they no care. Motor recall it, they had tons Zanka no more, telling that they not tear, can the jammer hole. Ari, di mo mora di bo shoko manak. Di bo shoka kan kan nete. Ya mara tsa linta do fo plus one nake. Jala sunse ki go tsewa. O re hona. Ona khanna saloon, so saloon obviously ke kole itsa gae. So o re hona ka ponta tso na ba tla ntshama ka gore. Ha dile a tsamaya ka saloon eo. Ke ha mpontsha re bona kole ya ka. Ha ke dile ke tsa maka e tsela ke re ntate e bona ntshama a mpontsha ya Benz ke re ke a le bantate wa ka o tsamaye hantle ka bona go wile moya ona sana ona o tlo thola dinomo ga ke keta o e hopola tshele ga didi
0: didi a e nna batla go bona ga a e ya ba mohlomong o ntse o nahanela go o mo fela a o tsiba go le mani o di le mani o di ke le boha e traffic ye me ka nqena le tsebe ha le bone na ho etsala ke lo traffic mo ha stakile mo me di ho shebela pele mano mano mana hona le itho hona le ntho ngukeke mona e mse dikolo itsena ki e ng mo mama di mo eng hello
2: hello
0: hello
2: e ke sa fa ke mo mama di mo kena e go sa kaleng la mazazi kana lo se ya motho go re ke nna mo di tshe mo bo mo na ka fona mo go se le ge ile
0: ke o mhela
2: a o se ena ma an khata sa mata ke mo se ile ka nnete a tshe ke a vitsa ke ka nnete ke mo ho ba nna ka khata sa mata ke mo ga ta go ntse ra ba
0: ba thong eish ne le le ho kae ne go ne le bo mo mbofeng
2: ene ko e ke me re ka kolo ya la ofio ofio no na ha ke mo tlo empa ka fona la ofio na ke a mo swantsa ne go ene a bona ha ntse ene ke fona ofio na ha ke ka lo mo ne mpa ke ke ke ya le na ke mo fere ya ei a ba ke mo ho re ish ka go e fete ke mo tla wena go e ka bona le thepe ya ga empa ka khatela mara ke ish ke yo matsala ke yo pula
0: eh tikana ke beka mo ba metsikang ka 92.8 ka pakang
2: ka nye ka nye ka ha ke tsimana ke 95.6
0: eh all right so hlakile ka le botla
2: Thank you.
0: Danko. Bomele ke re putlo gona e be ka le ke beka mono. Ko bane. Ne tshwere 95.6 wa tseba momedi ka moka maputso. Ha ne re le ka maputso maoba. Ne tshwere. Vini ke batla go bona momedi o mametse kae fe. 95.6 ke 95.6 ka mono. Le mamele. Wena mobobedi. Ah ke thabile hutla batho ba ka mcena ka north. ke thabile momedi. E le shumela metsero medi ka morao hore ena ya le shume e momedi. Ena di tentse tsena ka nete o bona go sona hlek ke ena ke mohloka. Ena ke mohlokang. Jele a o fihla e be di tabatsa o ha di amuelwe e ka dinela momedi. O tshulo sa ne ka go thata ba monna ke tshwe ke go mmobedi ena ya o fega nna ne ke sina o luka ne ke sina o luka ha ne se ke le lona ha ne ke sina o luka mabelo PFM a re kwa le re belle ka thoko taba ena wena mmobedi ke tsenza ditaba he ke taba fela ya timing ke taba fela ya strategy wena mmobedi ba nna le dibaka tse ding mo tla kwa lwena o ga hai bane nga buti wa tshotse mo yo ya banyane na ho kopane bo ka ntle kwa na bo ka pakai fela hela ha lo jalo mo be dintse na le batle ha empa ke tawa fela bo be di o bala match fela jolo ka motho wa ntate ya phlalo ga tabe tsena tsa ka tsena nga se di bue le mone e mo a ka kopale no mo go fela ga o bona tsiya no mo go kwa no na le ditaba tse ke batlang ke go tlo di bua bonyane o bo a ka mo ga mono mo me di tla ga se qoqa ka thoko ebe sele selaine ya spetile yo na hana o re fisi ya ba ke le mo tshwa kgileng ka go mo gahleleng ngone ha
3: tsina go ya go la janja se nyolo sa magale go le se fikile ga ga matsi wa se fika se a tsaba tsena ke itse fela ke le ntwele ke le bua ka kapatse go rutse ke kiketse yo le la gala gala fela ke fika ke a dumela le ntse le ipotsa le go go ya na ke ntse ke bo bothe tsena ke mabogele dikeng empa le thole ka gabo a hela a isuma yanje mmane ho nya mo haleng thoka e getsa hla ke tshole pele se ka fumana mo hatla e se ke ha ile papatswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tse bana ke lo reka ha tshe ke dumela ke phuntse mpaula le mahlalela o mona mane e re ke dobeta a nao la ka tsao la tswa se o majanja supa mamela PCFM ha di ba
4: PCFM your pulse our
5: ke tla ba botsa le ba ke tla hale mpona ke le je je tshwantsa sa mo je tswa
0: mashuma ba dikam ro ho rena ya le shume momedi ho renya le shume le botsule mong ha ile manta ha tsena ke tshuta ka sibile ke tshuta ka mang ke motho wa metsa tsina sentse ke fana ka ditlulu sentse ke fana ka ditlulu wena momedi e be pele mona go tloba na ona ka tsena ke tse kaeng hlokomedisa kaeng go tswa kaeng tsa tsilelegeleng holona ke lebeletseng ka thoko ke machaba ho bua ka ditaba tsa mofuta ofe the black eyed peas manati ibiswa where is the love? Like when I got one of Momedi, hiyo, kya fit.